0: Pamatian naton, Rotestimonya Itsambilog sa mga nakainom It More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Pag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imong pamatyagan, maskin makainom kahit hapon, makatulog at din sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape ka hapon, di ka katulogan kung gabi. Kaya at manami mandaan ang lasa at manami mandaan ang benefit sa tunggawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga wak pa na kainom, try yung kamuhay. Wat madula at nami ginipikto sa atong lawas.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store, Makato Public Market, Antonino's Drugstore, Malinao Public Market, Lazo Multipurpose Cooperative, Lazo Public Market, Maipas Drugstore, Poblacion, Numancia, Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan, ANC Drugstore, Calibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Pook, Calibo. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Tesla Car Store, Madalag Public Market. Niknik Store, Libacao Public Market. Bukid Store, Altabas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
2: All you got to do is move.
3: Mga negosyante, gusto nyo bang marinig at makita ang brand nyo where someone really listens? Radyo Mercado is the only digital radio that you can hear in local markets habang namimili ang tao araw-araw. Sa Radyo Mercado, mas malawak ang reach. Sa Radyo Mercado, mas lokal ang connection. Sa Radyo Mercado, mas diretso sa mga consumers. Kaya mag-advertise na sa Radyo Mercado Iloilo, Radyo Mercado Capiz, at Radyo Mercado Aklan. Message our Facebook page today or contact us at 0917-144-0259 and let your business be heard where the market moves. Radyo Mercado, ang boses sa puso ng bayan.
4: Dance with that groove, all you got to do is move.
5: Ako ay si Salvacion Herrera, taga Mambog, Banga, Aklan. Dewang Dagonyon kami sa Calibo Cable. Nakakabulig ang internet sa Calibo Cable sa akong unga. Akong gusto sa Calibo Cable ay madasig iyong internet at saka manami andang servisyo. Nagpasalamat gid ako ay ginaservisyon kami iya at internet at sipakano ay nakakabulig sa business nakon.
6: Ano baro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Calibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.

kaunawa sa lahat ng micro-taxpayers sa Revenue Region No. 11, Western Visayas. Mayroon ka bang mga nauunang tax assessments o mga kasalukuyang open cases? May one-time tax abatement program o PIR para sa mga kwalipikadong micro-taxpayers. Sino nga ba ang kwalipikado? Ang mga micro-taxpayers na may annual gross sales na mas mababa sa 3 million pesos. Kung ikaw ay mixed income earner, ang kita lamang mula sa iyong negosyo ang isasama sa pagkalkula. Tandaan na ang lahat ng target tax liabilities ay dapat hanggang December 31, 2025.

Kuyang PEDSA. Ito ay mandatory requirement bago makapag-apply. Ang mga kailangang dokumento ay para sa individual at non-individual taxpayers, tatlong kopya ng BIR Form 2121, valid na government-issued IDs, COTL, at mga kaugnay na notices o withdrawal letters kung kinakailangan. Para sa non-individual taxpayers, huwag kalimutan ang SPA, Board Resolution o Secretary Certificate kung naaangkop. Paano mag-avail? Simple lang ang proseso. Una, kumpirmahin na ikaw ay isang micro-taxpayer. Ikalawa, mag-request ng COTL. Pangatlo, mag-file ng tatlong kopya ng BIR Form 2121 sa iyong Revenue District Office kasama ang mga kinakailangang ID at dokumento. Ikaapat, magbayad ng non-refundable na 5,000 abatement fee sa loob ng 5 araw gamit ang BIR Form 0605. At panghuli, kunin ang iyong Official Certificate of Avail. Mahalagang paalala, ang pag-avail ng programang ito ay hanggang December 31, 2026 lamang. Walang refund. Sa halip, tax credits ang ibibigay para sa mga naunang binayad. Para sa mga karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa iyong Revenue District Office, Lunes hanggang Biyernes.

0: Ake!
1: Ikaw bala mahilig mag-scroll o kung magbasa sa articles sa social media? Artificial intelligence bala ini o kung hindi? Ano ang fake news? Ang fake news, amo ang mga impormasyon na hindi matuod. Ini ang mga impormasyon nga fabricated o kung ginamanipulate. Aton ibaloon kung paano ini malikawan. Una, ibaloon kung diin nagalin ang source. Verify naton ang sources. Inibala, mapatihan, kag masaligan o kung hindi. Parehos ang mga trusted media outlets. Ikadwa, ibaloon na naton kung sino ang writer. Kung ang author sini, inibala, kilala nga journalist, aton i-check ang background sini. Kung bala, himo-himo lang ang ngalan. Ikatatlo, aton mantanawon ang petsa. Kaangay sang pagkaon, ang impormasyon may ara man sang expiration date. Dapat ini insakto upon naka-up to date. Ikaapat, i-check ang mga lalagway upon video. Inibala artificial intelligence upon hindi. Ikalima, pamangkota ang imo kaugalingon. Kung inibala, matuod upon hindi. Importante nga pahanundo mga kamerkado. Mangin critical kita sa mga impormasyon nga aton makita online. Ang ini nga pahanundo, nagikan sa Radio Mercado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Alright, tablet na sa rin yung pagpangalaga at servisyo publiko program. Of course, sa panyugi po si Kamerkado Sarlene Maluloy on Viray.
1: Dagaw naman si Kamerkadong RB na Rompe.
0: So, sa mga kamerkado natin nga kakasulod lang sa itong mga merkado publiko, maayong aga, magpamahaw na ka mo. Pamahaw na ka mo. Ang iba ga prepare na, no, panyendahan na sila sa inakawan, pang panyaga. Later. Sana all later.
1: Nag-uusay na sa mga inugpasabaw.
0: Yes.
1: Kaysa po nga medyo malamigon ang panyan po ang markadong sa'yo. Nag-uusay sa mga...
0: Namis ang magsinigang. Sinigang, linaga nga baboy or
1: ano
0: baka.
1: Pa? Lomi, bachoy.
0: Lomi, bachoy. Muna daw, na sa ato niya mga merkado publiko. Well, anyways, no, diri sa probinsya sa Aklan, medyo... maulan no niya gihapon no, kung may iba kita nga part no nga mga kabanuhanan nga may ara ya gihapon rain shower. Wow, rain shower.
1: Sa pinaka-latest niya kasi ato niya pag-asa ka magkadong sir ang mga kabanuhanan sa mga Libakaw kag Hamindan.
0: Oh, di ba?
1: Experience siya naman sa pag-ulan-ulan.
0: Ito gani sa amon, sige patuyak kag ginagaulan. Well, sa mga kamerkado nato, sa mga nagagawa, no, sa inyong mga panimalay, make sure nga may ara kayo pandong ka mo, may ara ka mo payong, hindi ka mo ya basta nga magguwa nga wala ya ka mo. Tabo ng inyong nga ulo kay delikado na, no, delikado. Health is wealth naton mga kamerkado, di ba? Alagaan naton ang aton yung mga sarili. Sabi ng sarili.
1: Kag sa ato niya mga kaibang huras, sa ato niya mga kamerkado, kung may mga ginatago-tago pa kamada, mga payong, raincoat, ipagawa
0: na.
1: Kay season naman na kamerkado nga.
0: Siling yung mana, sa itong last time, mana, El Nino. Di ba siling ko gani, it doesn't mean nga nag-super El Nino, hindi kita maka-experiensya sa pag-ulan, mga kamerkado. Maka-experiensya kita kay... ang ato na nga climate subong.
1: So, abnormal.
0: Abnormal na, no? Hindi, kung kaysa, hindi natin papaktan, no? For example, abi, no, karon, nami yung butlak sang adlaw. Grabe, ang inip. Pero later, sa afternoon, gulpi lang maulan, di ba? So, abnormal na ang ato nga weather, ang ato nga climate. So, ingat lang kita, mga kamerkado. Halong gid kita. Halungan na ito nga mga sarili, no? Health is wealth. Tandaan gid nato na. Bawal kay uso ang ubo, sipon, lagnat. Hindi man ka mo basta iya mag-gawa, mag-lusong iya sa mga tubig kay ang leptospirosis nga kaso. Ang kaso man sa dengue. Grabe, abdamo kita nga mga masakit, no? Damo nga mabalatian, mga kamerkado. So, extra careful gid kita, mga kamerkado.
1: Kaya sa atin yung mga kaimang huran, no, kung may ara ka mong mga sentomas, ay dapat as early as magpakonsulta gyapon ka ba sa atin yung mga medical doctors kay ang kaso sang dengue dire sa atin niya provincial Aklan, not only dire sa atin niya Aklan kundi sa Wilog nga Western Visayas isa padayon nga nagasinaka mga kamerkado kag syempre always gid niya magpakonsulta kita sa atin yung mga rural health units sa atin yung mga ospital kung may ara na kamo nga mga ginabatsyag nga or sintomas sa dengue kay syempre ang dengue man is kung hindi magapan kay merkadong sa isa makalamatay man o kung na dekaran niya nagaresulta man sa pagkadula sa kabuhi kay diri sa ato niya probinsya daw pila na sa ato niya mga individual or ato niya mga kaigmang huran ang ginbawian sa kabuhi bangod man sa dengue. So advice lang natin na sa ato niya mga kaigmang huran magpa-check up gid as early as kung ano man ang birbatsyag sa inyong mga kalawas.
0: Any symptoms nga mabatsyagan ninyo mga kamerkado, mas better nga ipa-check, ipa-doktor, ay ginaton, no? Hindi lang kita basta mag-self-medicate kung kisa. Walaan mo, we have this attitude kung may kanong Orvin nga self-medication, di ba? Ngon lang ang kaugalingon, eh, lagnat lang ni, obo lang ni, trangkaso lang ni, di ba? So, kung medyo hindi nagidkaya sang aton nga lawas, no? Just give time, no? Nga, ipa-check up gid naton. Mas better, mas early. Para matumod naton kung ano gid man yang ginabatsyag naton. Hindi kita basta lang maghula-hula kay hindi kita yung doktor, ha? Padumdum naton sa mga kamerkado ton dila sa sunod merkado publiko. Hindi kita mag-doktor-doktoran sa kaugalingon naton. Make sure gid nga makapacheck up kita. Kaya aton nga PhilHealth sa mga PhilHealth members naton, may ara na kita yakap program, may aton nga mga yakap clinics, may gamot providers man kita nga libre ang aton nga pagpacheck up, libre man aton nga bulong mga kamerkado. Expanded na na damo na nga mga clinics or yakap providers, no, sa probinsya sa Aklan, sa Capiz kag sa Antique, as well as ang mga gamot providers man naton. So, libre na, makapakonsulta lang kamo sa inyong mga ginpili ng mga yakap clinics. Ang mga doctors nila, hatagan kamo reseta, i-reforman kamo kung sa diin nga gamot providers, pwede kamong mag-avail sang libre nga bulong.
1: Kay Kabrigadong Sarlino daw mabal trait na gid sang Pinoy nga kung kisa ko may ara nga ginabatsag is pabaya-bayaan or kung mag-ayo-ayo.
0: Sige lang anay.
1: Kung pamatsagan lang anay.
0: Example, si Katodong Rolly. Diba? Siling niya. Siling ko sa iya, sad na, can open na. Sang Domingo pa ko no, nakabatsag na siya sang lagnat. King kwa naman kung may ara man siya, chills nga na batsyagan, pero sige, chill man siya gihapon. Pero hindi aton pagbabayan ng mga kamerkado. Piliton naton sa din na ganito siya, piliton naton siya nga magasa sa sa ospital para ma-check it kung ano gidya ang reason kung nga nag-inflame gidya to ang iyang atiil. Actually, pa daw siguro siling niya, king kamot niya lang. Wala kita kakuan kung may allergy or ano na ang taas sa iya nga dugo, sugar, di ba? But anyways, mga kamerkado, it's already 8:24 in the morning. Siguro ipabati man nato, no, ang parts ng press conference, mga kamerkado naton, regarding sa statistical month. So, kay balantayan nato ng inflation rate sa probinsya sa Aklan, sa Western Visayas, kag natama man do ka merkadong Orvin nga ginakuha nato, na celebrate naton this month of October nga tawag nga statistical month. So ka merkadong Don, sige, let's kwan, let's do it.
2: So we have been celebrating this for the past 37 years, so that is how it is. So for almost 40 years or 4 decades, we have been advocating the importance of statistics, and even allocated a month in the 12 months of a year to celebrate this activity. So in all of our activity, it is very important to measure our progress. Similarly, for us in government, we use statistical indicators measure our progress. And together with the PSA and my agency, DepDev, we use these measures to further plan and develop our economy. So it is very important for us to know where we are so that we can determine the plan and actions we will take to further move towards our identified target. For Western Visayas, this is very important because we all know our economy is predominantly services based, and with the theme for today's this month's celebration is on tourism. We would like to measure how tourism affects our economy. First and foremost, we would also like to know the characteristics of the tourists who arrives here in Western Visayas. We would like to know where are they from, Do they come from abroad or are they local? How long do they stay here? Do they stay for a day or for a week? We would like to know how much they spend because we want to measure the effect of tourism on our economy and perhaps plan better on how we can provide better infrastructure, connectivity, transport, and all of these things, because tourism does not only affect the hotels and the restaurants but also our agricultural producers.
3: Thank you, RD. Sa perhaps sa kay Ma'am Jen, no, sa PSA bala, Ma'am, ano ang importansya sa NSM nga ni sa pang-adlaw-adlaw nga ano sa mga tao, sa mga Ilonggo?
4: Siguro, no, ang statistics actually is a way of life. Sa pagbugtaw ta palang lantawon tang oras, pila ka minuto ang aton ispend para makaabot kita sa aton office or sa eskwelahan nga hindi kita malate. Actually, hindi ta siya mabalan, but we already using statistics. So sa adlaw-adlaw nga pangabuhi sang isa ka Ilonggo, ginaproblema naton kung ano aton nga kanon sa isa ka adlaw, paano naton budgeton ang aton nga pagkaon, kung may inflation, ano ang i-adjust naton nga mga commodities, ano ang aton tagaan prioridad. So statistics is very important and it is highlighted during NSM because kung wala kita sang statistics or data or hindi naton pagbasehon sa data, hindi kita ka-desisyon sa maayo. Hindi maalam ang aton nga desisyon sa aton adlaw-adlaw nga pagpangabuhi. So, biskan sa simple no, or sa ordinaryo nga mga tao, importante ang statistics kay sa sulod sang aton panimalay, makadesisyon kita or makaplano kita kung aton kung ano aton nga next steps. So amon na ang for me no, yung statistics natin, how it is important in the lives of the common people.
3: Thank you so much, Ma'am. No. So, sa kaginaistoryahan natin, Ma'am, ang celebration sa Subo nga tuig, importante man nga mahibaluan natin kung ano ang mensahe or gusto nga ipalabot sang NSM. So, sa pagsaulog natin sang NSM this year, ano ba lang, Ma'am, ang sentro sang atin nga celebration?
4: So, for this year's, ang atin nga sentro is tourism, and the specific theme no para sa NSM or 37th NSM is to class Pilipinas statistics as beacon towards inclusive, resilient, and sustainable tourism. So kagina na mention ni RB Jong kung ano ka importante ang tourism no as a major driver in the economy of Western Visayas because we are service centered. So when we say service centered, dira naka-include ang accommodation and mga recreation, dira man na include ang trade, dira man na include ang transport. So hindi naton actually makita no kung ano gid ang contribution sang tourism kung lantahon naton ang GRDP. But somehow, balaan naton nga ang tourism nag-play siya sang vital role sa economic performance ang aton nga region. So kung i-divide ko siya, Ma'am, ang theme no into three parts, we highlight statistics because we want nga ang aton nga decisions is evidence-based. And as a beacon, we want statistics as beacon to guide us no kung ano ginman bala ang aton pag-aubrahon given nga may amokita nga mga data. Because tourism, hindi lang siya about revenue. It's about pila ka employment ang na-create sang tourism. We have also to link it to our local cultural heritage or ano bala ini ang impact sa aton environmental health. So damo siya actually mabungguan no sang tourism, hindi lang siya about revenue or about the economic side of the region. So actually additional is that it will also help no our local planners using tourism statistics kung ano bala iba kung may naga-emerge nga isa ka tourist spot nagadamo man dugay-dugay ang mga establishments. So ano ang impact sang tourism sa aton nga community? So we want to emphasize that, and of course dapat back up gid sang data ang aton nga mga decisions.
3: Thank you so much, ma'am. No, so evidence-based, no, kag ini ang guide sa kung ano ubrahon sa atin mga planners, no. So ang theme natin, ma'am, galibot gid sa tourism. So kung ato naman tanawon ang datos sa mas malapad nga perspektibo, makita natin ang kahimtangan sa aton ekonomiya kag development sa region. So makita naman kita, RD, no, sa pagkamit ng Western Visayas ng 6.4% na growth rate at pagkilala as fastest economic growth sa 18 na region, saan pumapasok ang turismo bilang isa sa mga drivers ng paglago na ito?
2: Yeah, it is a major driver in our growth. So as mentioned earlier, it comprises around 2/3 of our economy at 66%. So this is a major chunk. So this is our strength and also perhaps a liability. We've seen during the pandemic how it affected our growth. So the moment people will not travel anymore, talagang bagsak ang Western Visayas economy because large chunk of our economy is on services. But we tend to further protect and improve on these services together with tourism and our BPO industry. So we really need to gather, collect the data on tourism, not only from PSA, but together with DOT and our local government units. It is very important for them to be diligent in collecting and managing all of this information because these are the numbers that we use to continue measuring our progress.
3: Thank you so much, RD. So,

0: Pamatian naton, Rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hindi normal lang akong pagkawa. Pag nakilala ko ang More Power, okay, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maskin makainom kahit hapon, pakatulog natin sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkapikat hapon, di ka katulogan kung gabi. Kaya at manami madaan ang lasa, at manami madaan ang benefit sa tunggawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambi si Mao dahil sa stevia. Kaya sa mga hawa pa na kainom, try yung kamuhay. What madula at nami kinipikto sa atong lawas.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store, Makato Public Market, Antonino's Drugstore, Malinao Public Market, Lazo Multipurpose Cooperative, Lazo Public Market, Maipas Drugstore, Poblacion, Numancia, Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan, ANC Drugstore, Calibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center, Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo, Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Pook, Calibo, J33 Drugstore, Banga Public Market, Tesla Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libakaw Public Market, Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: All you got to do is move.
3: Mga negosyante, gusto nyo bang marinig at makita ang brand nyo where someone really listens? Radyo Mercado is the only digital radio that you can hear in local markets habang namimili ang tao araw-araw. Sa Radyo Mercado, mas malawak ang reach. Sa Radyo Mercado, mas lokal ang connection. Sa Radyo Mercado, mas diretso sa mga consumers. Kaya mag-advertise na sa Radyo Mercado Iloilo, Radyo Mercado Capiz, at Radyo Mercado Aklan. Message our Facebook page today or contact us at 0917-144-0259 and let your business be heard where the market moves. Radyo Mercado, ang boses sa puso ng bayan.
4: Dance with that groove, all you got to do is move.
5: Ako ay si Salvacion Herrera, taga Mambog, Banga, Aklan. Dewang dag-onyon kami sa Calibo Cable. Nakakabulig ang internet sa Calibo Cable sa akong unga. Akong gusto sa Calibo Cable ay madasig iyong internet at saka manami andang servisyo. Nagpasalamat gid ako ay ginaservisyon kami iya at internet at si Pakano ay nakakabulig sa business nakon.
6: Ano baro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Calibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.

paunawa sa lahat ng microtaxpayers sa Revenue Region Number 11, Western Visayas. Mayroon ka bang mga nauunang tax assessments o mga kasalukuyang open cases? May one-time tax abatement program o PIR para sa mga kwalipikadong microtaxpayers. Sino nga ba ang kwalipikado? Ang mga microtaxpayers na may annual gross sales na mas mababa sa 3 million pesos. Kung ikaw ay mixed income earner, ang kita lamang mula sa iyong negosyo ang isasama sa pagkalkula. Tandaan na ang lahat ng target tax liabilities ay dapat hanggang December 31, 2025 lamang. Sakop nito ang delinquent accounts, pending o final assessments, at open stop filer cases. Upang maging kwalipikado, ang iyong kabuuang basic tax liabilities at penalties ay hindi dapat lumampas sa 80,000 kada taxable year. Tandaan na ang interest at surcharges ay hindi kasama sa pagkalkula para sa nasabing threshold. Bago mag-apply, kailangan munang kumuha ng CEOTL o Certificate of Existing Outstanding Tax Liabilities. Nakalagay sa opisyal na sertipikasyong ito ng BIR ang iyong liabilities o hindi pa nababayarang buwis sa kasalukuyang PETSA. Ito ay mandatory requirement bago makapag-apply. Ang mga kailangang dokumento ay para sa individual at non-individual taxpayers, tatlong kopya ng BIR Form 2121, valid na government-issued IDs, CEOTL, at mga kaugnay na notices o withdrawal letters kung kinakailangan. Para sa non-individual taxpayers, huwag kalimutan ang SBA, Board Resolution o Secretary Certificate kung naaangkop. Paano mag-avail? Simple lang ang proseso. Una, kumpirmahin na ikaw ay isang micro-taxpayer. Ikalawa, mag-request ng CEOTL. Pangatlo, mag-file ng tatlong kopya ng BIR Form 2121 sa iyong Revenue District Office kasama ang mga kinakailangang ID at dokumento. Ikaapat, magbayad ng non-refundable na 5,000 abatement fee sa loob ng 5 araw gamit ang BIR Form 0605. At panghuli, kunin ang iyong Official Certificate of Availment. Mahalagang paalala, ang pag-avail ng programang ito ay hanggang December 31, 2026 lamang. Walang refund. Sa halip, tax credits ang ibibigay para sa mga naunang binayad. Para sa mga karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa iyong Revenue District Office, Lunes hanggang Biyernes.

0: probiotic 8-in-1 coffee mix. 100% all natural to support digestive wellness and a healthy immune system.
1: Sip it, love it, power your day. Glow from within, fuel your winning day.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagtawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kahit hapon, makatuhog natin sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkapikat hapon, di ka katuhugan kung gabi. Kaya kag manami man daanang lasa at manami man daanang benefit sa tunggawas. Dahil no sugar imaw, medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa pa nakainom, try yung kamuhay. Wat madula at manami kinipikto sa tunggawas.
2: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Bilyones Store, Makato Public Market. Antonino's Drugstore, Malinaw Public Market. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numansha, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Pook, Calibo. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Tesla Car Store, Madalag Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Yukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
4: Real, oh no, fuck it.
5: Ikaw bala, mahilig mag-scroll o kung magbasa sa articles sa social media? Artificial intelligence bala ini? O kung hindi, ano ang fake news? Ang fake news, amo ang mga impormasyon na hindi matuod. Ini ang mga impormasyon nga fabricated o kung ginamanipulate. Aton ibaloon kung paano ini malikawan. Una, ibaloon kung diin nagalin ang source. Verify naton ang sources. Inibala, mapatihan, kag masaligan o kung hindi. Parehas ang mga trusted media outlets. Ikadua, ibaloon man naton kung sino ang writer. Kung ang author sini, inibala, kilala ang journalist, aton i-check ang background sini. Kung bala, himo-himo lang ang ngalan. Ikatatlo, aton man tanawon ang petsa. Kaangay sang pagkaon, ang impormasyon may ara man sang expiration date. Dapat ini insakto ukon naka-up to date. Ikaapat, i-check ang mga lalagway ukon video. Inibala artificial intelligence ukon hindi. Ikalima, pamangkota ang imo kaugalingon. Kung inibala, matuod ukon hindi. Importante nga pahanundo mga kamerkado. Mangin critical kita sa mga impormasyon nga aton makita online. Ang ini nga pahanundo nagikan sa Radio Mercado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Okay, pinatasan nga pagpangalaga at servisyo publiko program. So, there you go, mga kamerkado. There you go. So, namagay natin, no, ang mga activities, no, with regards sa National Statistical Month. Ah, national. Okay, national ni eh. Nag-imbento. Nag-imbento. Celebration. Sa ato Statistical Month, no, mga kamerkado. So, ganito, kamerkadong Arvin, sige na istoryahan natin kagina nga. Expectaro naman natin nga ang next inflation report, no, sa ato niya PSA. It's either nagtaas or nagdasig na naman ang aton nga inflation rate kay ang presyo sang gatong, no? Medyo kahapon daw 50 cents lang to ang gingdubo. Pero ang gintaas niya last hike niya is 5 peso. Ang gingdubo niya sa rollback niya 50 cents. Katalagis.
1: Ang gumawa niya sumasumahon kung merkadong Sarlino, last September daw 20 pesos ang gingin sa ka.
0: Yes.
1: Okay. Kaya daw almost every week is 5 pesos.
0: May 5 pesos.
1: Nga dugang ako na saka sa mga presyo sa mga produktong petrolyo. Kaga syempre, magkawang ba natin yung magsaka ang presyo sa produktong petrolyo ay syempre apektado gid kaga mahulag yun ang iba't pang mga produkto sa merkado nga Sarlin. Pero ang problema, ang pamangkot, wala man nagasaka ang sweldo.
0: So, ang pila naton
1: ka mga empleyado mapaprebado o na pampublikong talapat-talapat kamerkadong Sarlin.
0: Exactly. So, ang epektado gidagani no kamerkadong Arvin, relate nga relate gidya nga itong mga kamerkado ang ara da sa sulod naton sang merkado publiko. Imagine kay kung magtaas ang presyo sang gatong apektado sila, ang tanan nila nga baligyan ang gasaka man. It's either na lang gani ang ginahimo nila ka merkadong Arvin, pili nila sila kung magpataas sila piso, duha ka piso, lima ka piso in every item mga ginabaligyan nila, or they'll rather choose na lang ang shrinkflation, no, ang ginatawag. Kumbaga sa ano, bawasan na lang. Magagamay kung sa tinapay, magagamay na lang 5 piso mga ginabakal nga tinapay due to inflation. So, shrinkflation na lang to ya ang nagakatabo. Ang siling mo gani, sige taas ang mga presyo sa mga balaklon, serbisyo, sa Western Visayas, sa Aklan, sa Capiz, Iloilo, bugos nga Western Visayas, bugos gid nga niya nga Pilipinas. And then, wala gasaka ang aton nga suweldo.
1: Ay, nabasaan pa gani ito ang pagkakataon na Sardinia. Nagasweldo siya for survival na lang.
0: Oo. Actually, kita na. Kita na ka, Mercadong Arvin. Nagasweldo na lang kita for the sake nga makasurvive na lang kita. Kung kiss a survival of the fittest na lang gidgani yung hinampang nato sa ibabaw sang kalibutan mga kamerkado. Wala na kita choice, no? Hiling nila nga ang tagsa sa ato, no? Each one of us may ara choice. Pero imagine, in this kind of life, in this kind of challenge, trials, no? I don't know if this is a challenge or trial for us, no, mga kamerkado. Pero in this kind of life, nga may ara kita subong, no? Di man natin mahambal nga wala kita choice. Kay wala, gid man niya tuod kita choice. Sa silingan sang iba nga, nadamo ka mo choice, wala, gani! May ara kami a choice, eh, kung magtaas man yung sweldo, no, sa aton yung mga trabahador. Pero in fairness, sige lang, survive lang. Ay wala, gani, choice. Uwa, gani. Ginapilit na lang gid nato, no, kamerkadong Arvin, nga makasurvive. So, in fairness, with the kawan, being a Filipino, having that kind of culture, kind of attitude, diba, mga resilient gid ya ang aton yung mga Pinoy o kita gid yan ng mga kamerkado, resilient gid kita. Wow, sabi ng resilient.
1: So the point yung mga sa inyo daw ginaabuso man sa iba nga ara sa puder or ara sa gahom. Kaya siyempre ang permi lang gid nga nagabako ang siyempre ang sa
0: ara ang sa mga manubo gid na naton nung mga igmang hod.
1: Ang wala nagapungko sa bangko.
0: Oo. Ang wala nakasuksok sa kawan barong. Wala nakapungko sa manami ang bangko kang nagakaon sa manami ng lamisa kang mahaba ng lamisa.
1: Hey, go si kamikadong Johnny.
0: Ginguba na na niya ang isa kamang.
1: Bangko.
0: Well, anyway, so kamikado, sa 52 minutos na nakaligad ang oras nga alas 8 sa aga. No, medyo sangkiri na lang gamay na lang gino ang oras na ito mga kamerkado. Before we end, no, ang ato na nga pagtamyaw, again, pag-abi-abi sa mga kamerkado na ito sa Iloilo, sa Capiz, kagdiri sa probinsya ng Aklan. Kama naman sa mga wala pa yan, no, naka-download sa ato nga todo stream app. Again, ginaliwat pa na, wag gugid ka mo. Sa mga Android users na ito, no, arada sa ato nga Google Play Stores. Sa mga Apple users sa iOS ninyo na, no, sa Apple Store ninyo, ara da pangitaon ninyo ang Todo Stream app, i-download sa inyong mga cellphone. Kag sa mga wala pa naka-follow, kag naka-subscribe sa inyong Facebook page, kag YouTube channel, pangitaon ninyo Radyo Mercado Aklan, Radyo Mercado Capiz, kag Radyo Mercado Iloilo. O, same lang na sila sa Facebook kag sa YouTube. Kag, pero syempre, para mangin updated ka mo anytime, anywhere, mga kamerkado. Anytime, anywhere. Well, anyway, sa mga merkado, 53 minutes past hour of 8 in the morning. Wala naman kita yung oras sa rin yung pagpangalagad. Taliwat, no, thank you so much sa mga kamerkado na ito yung nag-upod sa Servicio Publico Program Friday Edition, no, mga kamerkado. Kasaliwat, kami yun nangin na nagapagpangalagad. Ako si Kamerkado Sarlene Maloloy Onviray.
1: Kagaw naman si Kamerkadong Arvin Rampe ng Radyo Mercado Aklan, ang boss sa puso ng bayan.
2: Inyo nabatian ang programa Servicio Publiko sa Radyo Mercado.

Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Mula sa bulwagang pambalitaan patungo sa mga merkado sa ating bayan, gamit ang makabagong teknolohiya ng impormasyon at komunikasyon, ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Mula sa bulwagang pambalitaan, patungo sa mga merkado sa ating bayan, gamit ang makabagong teknolohiya ng impormasyon at komunikasyon. Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic. Tandaan, More Power Probiotic Coffee. Your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang ako nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa atong
1: lawan. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Tangalan Public Market, Billiones Store, Makato Public Market, Antoninos Drug Store, Malinaw Public Market, Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market, Maipas Drug Store, Poblacion Numansha Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numansha Aklan, ANC Drugstore, Kalibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Kalibo Shopping Center, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo, Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Pook, Kalibo, J3M3 Drug Store, Banga Public Market, Testacar Store, Madalag Public

0: Public Market, Nicknick Store, Libakaw Public Market, Bukid Store, Altabas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
1: Hi, ako si Kia Rodrigora from Banga, Aklan. Subscriber ako is Kalibo Cable for almost 3 years na. Asayran ko ro Kalibo Cable sa ako niyan yung mga friendship na recommendation. Nakakabulig ka ko ro Kalibo Cable, especially sa ako niya small business. So nakabulig din mo sa ako niya pag generated income. So ako niya nagustuhan sa Kalibo Cable, hay, madasig do servisyo. Bihira lang magkaroon is system downtime. So reliable gid imaw.
2: Ano ba rin mong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Kalibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.
3: Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
4: Your music, your request.

0: Rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw. Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, haywang kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako nag-ubra to sa Idagom. Dati, huwa ako ga-ubra dahil maguyang gawas. Makaroon, hay tukotang sa Idagom, ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, hay pag-inong nanay, dayang More Power, hay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, hay nagambag imaw nga, manamik, mananay. Na ingani kamo man ay magbakagon kamo the best trayang More Power.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market, Maipas Drugstore, Poblacion, Numancia, Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan, ANC Drugstore, Kalibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Kalibo Shopping Center, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo, Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. All-in-One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Pook, Kalibo. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Yukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Ako ay si Salvacion Herrera, taga Mambog, Banga, Aklan. Dewang dag-onyon kami sa Kalibo Cable. Nakakabulig ang internet sa Kalibo Cable sa akong unga. Akong gusto sa Kalibo Cable ay madasig iyong internet at saka manami andang servisyo. Nagpasalamat gid ako ay ginaservisyon kami iya at internet at si Pakano ay nakakabulig sa business nakon.
4: Ano baro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Kalibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.
5: Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: kanan nga ginakaon ang giniinom naton ay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rong mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rong aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rong tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rong mga impeksyon. Ginapakilagan namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibuswang, Kaliwaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatiyag sa tabi ng gabi, mag-ihi ako, ay pwede tayo yun ba akong nga pag-ihi. Ang manamira akong bugtaw kada agahon. Ani sa akong mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom kita mo it More Power Probiotic Coffee ang ginamira inyo nga.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Pangalan Public Market, Billiones Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinaw Public Market, Lazo Multipurpose Cooperative, Lazo Public Market, Maypas Drug Store, Poblacion, Numancia, Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan, ANC Drug Store, Kalibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Kalibo Shopping Center, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo, Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poog, Kalibo, J3M3 Drug Store, Banga Public Market, Tesla Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libacaw Public Market, Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Mula sa bulwagang pambalitaan patungo sa mga merkado sa ating bayan gamit ang makabagong teknolohiya ng impormasyon at komunikasyon. Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
1: Mga kwento ng buhay sa merkado, mga taong nagsisikap, mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit nga mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Quarry 18, nga taga Andagaw. Sa paggamit ko karaya nga More Power Probiotic Coffee, ay manami gid ra ako nga pamatyag tungod ngani nga dati gid ahay galinubog ta ako adlaw-adlaw tungod wag ta ako it power baga nga sa akong ngawas medyo latang gulay ta ako pirmi adlaw-adlaw. Sa paginom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nagamat-amat ako pag sick hasta makaron hay gininom paghapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic kapi nga rin tungod mabawaw dito ang binipisyo raan ng kita o kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gata do adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masayaran ninyo nga raan ang binipisyo nga rahay abog kita sa atong kawasan nga nagtaog at kabaskog ag kapagsik sa atong kawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, mabakal sa mga masunod: Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Tangalan Public Market, Billiones Store, Makato Public Market, Antonino's Drugstore, Malinao Public Market, Lazo Multipurpose Cooperative, Lazo Public Market, Maipas Drugstore, Poblacion, Numancia, Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan, ANC Drugstore, Calibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo, Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poog, Calibo, J3M3 Drugstore, Banga Public Market, Testa Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libacao Public Market, Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

matatagpuan. Ang iyong tinig at awitin at tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan, mukha yatang nilimot na nung puso mong biglang lumilipad.

ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: kinahanglanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rong mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rong aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rong tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rong mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay huwag kong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako nag-ubra to sa idagom. Dati huwag ako ga-ubra dahil maguyang gawas. Karun, ay tukotang sa idagom, ga-inubra. Aga akong ko nga, ginpagamit ko man, ay pag-inom na na itayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, ay magbakal kung kamo, the best
1: More Power. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Tangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drugstore. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drugstore, Poblacion, Numancia, Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. ANC Drugstore, Kalibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Kalibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Pook, Kalibo. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacau Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan! More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Ako ay si Salvacion Herrera, taga Mambog, Banga, Aklan. Dewang dag-union kami sa Kalibo Cable. Nakakabulig ang internet sa Kalibo Cable sa akong unga. Akong gusto sa Kalibo Cable ay madasig iyong internet at saka manami andang servisyo. Nagpasalamat kita ko ay ginaservisyon kami iya at internet at sipak ano ay nakakabulig sa business nakon.
4: Ano baro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Kalibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.
5: Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Mula sa bulwagang pambalitaan patungo sa mga merkado sa ating bayan gamit ang makabagong teknolohiya ng impormasyon at komunikasyon. Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Abrong tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rong mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rong aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rong ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rong tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rong mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, haywag kong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsig ako ng

0: Obra to sa idagom dati wa ako ga obra dahil maguya ang gawas makaroon ay tungutang sa idagom ga inobra. Aga akong ko nga gipagamit ko man ay pag inong nana itay more power ay nagmayad ay imaw. Ngani ay nagambag imaw nga manami mananay ngani kamo man ay magbakagon kamo the best try ang more power.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Tangalan Public Market, Bilyones Store, Makato Public Market, Antoninos Drug Store, Malinaw Public Market, Lazo Multipurpose Cooperative, Lazo Public Market, Maipas Drug Store, Poblacion, Numancia Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia Aklan, ANC Drug Store, Kalibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Kalibo Shopping Center, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo, Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poog, Kalibo, J3M3 Drug Store, Banga Public Market, Tesla Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libacaw Public Market, Yukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: Ako ay si Salvacion Herrera, taga Mambog, Banga, Aklan. Dewang dagonyon kami sa Kalibo Cable. Nakakabulig ang internet sa Kalibo Cable sa akong unga. Akong gusto sa Kalibo Cable ay madasig iyong internet at saka manami andang servisyo. Nagpasalamat kid ako ay ginaservisyon kami iya at internet at sipak ano ay nakakabulig sa business nakon.
3: Ano paro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Kalibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.
4: Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg. Isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa akong
0: rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Mga kwento ng buhay sa merkado, mga taong nagsisikap,

kamaturan, balita nga masaligan. Radyo Mercado, balita subong. Magadulong sa inyo sang nagapanguna nga mga balita lokal, nasyonal, international, sports, business, showbiz kag trending. Yari ang inyo news team.

0: Oras sa Radyo Merkado Klan, anas 11.43 sa True Adlaw. Maayad-ayad nga to Adlaw, probinsya na Klan. Good afternoon, Western of Visayas. So welcome sa inyong pagpangalagad it programang Radyo Merkado Balita sa Udto. Adlaw ka na makarot Biyernes, Petsa 9.1 sa buwan kanat Oktubre dagong 2026. Ag ako rin tagapaga balita ka Merkado Mary Joy de la Cruz Melgar. Agray mga balita hatod kinyot More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success, healthy gut, healthy life. Agram niya Facebook page, kama naman ramon niya YouTube channel, Radyo Merkado Aklan. Headlines, balita lokal. 62 kabaril ginsungka sa mga otoridad sa Aklan. Pinakamabo sa rehiyon makarong unang Domingo 8 Oktubre. Tricycle driver ginahanangabunon gamit ro screwdriver i-truck drivers sa kalibo. Sa pihak nga bahin mga bisita ang residente nga magapaligoy sa Hawili Beach, ginapahagong ang LGU tangalan kontra sa Dikya. Ag sa pinakauli karang headlines balita lokal, akusado sa kasong pagpanghimuos, arestado sa Banwa it a Malinaw. Yaman kita sa headlines at karang balita, balitang regional. ESWD-NIR nagpatigay nit payout para sa mga mangunguma ag trabahador itubo sa Ilog Negros Occidental nga naapektuhan nit RSSI infestation. Ag sarman nga headlines balita nasyonal, social media ban sa mga minor ginaprobahan yon sa Senado. DOE ginpahayag nga uwat epekto sa Pilipinas ro export ban it China. Ang sarun nga headlines, balita international, Zelensky ginkundinaro uman nga pag-atake ita Russia. Ang sarun nga showbiz news, Carly Rae Jepsen ginkumpirma nga ginsugat na narukantang Little Walk on the Moon sa Pilipinas. Ang sarun karon nga headlines sa sports, national boxers target makabuit pwesto sa Olympics sa 2028. Yaman kita sa headlines, sarun karon nga balitang negosyo, DA. Ginasiguro nga may bastante nga supply at pagay ang ilang agri-products sa pagpanagasa at Super El Nino. Ang sarang headlines, balita health. Mas ginpabaskog nga info campaign sa epekto ang mga masakituga at El Nino, ginahimo it DOH. Alas 11.46 ro oras, yaman kita sa detalye sa karon nga balitang lokal. Sa 62 ka loose of firearms, ruging sungka sa mga otoridad sa Aklan. Base sa datos sa Police Regional Office 6 sa Guna Pro 6, magaling ko Oktubre 1 hasta 7 dagong 2026. Bangod ka rin nagpangunaro Aklan sa may pinakamataas nga accomplishment sa bilog nga Western Visayas nga ginsundan it Iloilo Province nga may 23 ag kapis nga may 18. Sa nasambitang period, umabot sa 155 ka-firearms na na-account sa bilog na rehiyon sa Idamit Project R-3389 Restrict Track and Turn-In. Sa pangkabilugang datos at Pro 6, 140 ka-baril aro voluntaryong gingsungka ukon gin-turnover samtang 15 na kumpiska matapos 166 ka-police operations nga nagresulta man sa pagka-arrest at buo ka mga individual was pa sa 14 pampasabog nga na-recover. Padayon man ro kampanya ito atoridaan sa mga nagapanag-iit and licensed firearms na magkipag-coordinate sa pinakamawit nga stasyon it pulisya para sa nagakaigong disposisyon agagod malikawan ro anumang krimen uko na peligro sa komunidad. Sa dugang karang detalye sa balitang lokal, nagtugat kahadlok sa tricycle driver at pamilya kara. Doon natabo ang insidente sa tungat ng detsangka truck driver matapos imaura nga hana nga bunon sa gawait establishmento sa Toting Reyes Street, Kalibo, Agahon at Biyernes, Oktubre 9. Ro tricycle driver sangka 43 anyos nga residente na Luo, Kalibo, samtang ro driver close van truck kay sa edad 38 anyos nga taga-istansya, Iloilo. Sa pakikipag-angon dito Radyo Merkado Aklan sa Mrs. Tricycle Driver, ginasugid nga nagparada si Gonsanda sa lugar bangod may ginbakaw sa sangka establishmento. Apang nakibut yun lang imaw nga may kasabtanan roan ang mister nga truck driver nga magaparada bangod magahatod it produkto. Nakita na si Gon nga ginliab ag pagabunon yun ni screwdriver roan ang asawa kung siyan insigida na rayang ginapunggan. Sakto man nga may haagi nga patrol at police, agila yun nga natapnaro insidente. Pareho sa andan ang gindaga sa tagatapan at Kalibo PNP, kung siin may natabo nga komprontasyon, apang sa ulihin ag kaayos man o magkatimbang nga parte. Ginpakamayad yun lang ipo-record aro insidente sa nasabitan ng istasyon para sa nagakaigo nga disposisyon. May 48 minutos, makaligad sa oras at alas 11. Sa dugang karangang detalye sa balitang lokal, inapahawang local government unit ng LGU Tangalan sa mga magabisita ang residente ng magapadigos sa Hawili Beach. Raya isang digman sa abis at LGU, bangod sa nai-report nga presensya at dikya uko na jellyfish sightings sa lugar. Dugang pet LGU, ginarekomenda kararo pagsuksok at protective gear na perhet rush guard agun malikawan ro jellyfish sting. Ginapahanong duman man ro publikong bantayan at mayandro ang mga kapamilya kabigon ro mga inunga samtang nag-enjoy sa nasambita nga bayon. Sa katapusan karang balitang lokal na pa sa alima at mga otoridad, resangka individual nga may ginapangatubang kasong pagpanghimuos sa Banwa at Malinaw ku October 7. Sa impormasyon, akusado ay ginakabigman nga number 5 most wanted person sa probinsya Itaklan. Ginaaresto raya pinaagi sa warrant of arrest nga ginpag-uwet korte para sa daywang counts in a kasong rape. Sa custody, agunmanit mga otoridad akusado para sa nagkakaigong disposition. Pero nasambitang ang naaresto sa Banwa at Malinaw ay kabayan sa kabilugang 13 wanted persons nga dadakpan sa Western Visayas sa maghalin Oktubre 7 hasta Oktubre 8. Nagapadumduman na Ru Pro 6 uko na si Pro 6 sa Regional Director Police sa Brigadier General Randall T. Atuanyo sa publiko nga magkooperar sa pulisya agi paabot sa andang tagatapan o anuman yung impormasyon angot sa mga individual nga nagatago sa layo. Sa pagpatayin sa ating karoon nga balita, yaming kita sa detalye sa ating karoon nga balita nga regional. Nagpatigayon ng Department of Social Welfare and Development Negros Island Region o kana DSWD-NIR itunang payout para sa mga sugarcane farmers ag laborers sa Banwa at Ilog Negros Occidental nga naapektuhan Red Stripe Soft Scale Insect kon RSSI infestation. Sa ginpatigayon nga payout sa dayong venue sa barangay Kalan uka na kanlamay nga una sa 1,292 ro target nga binipesyaryo samtang 1,688 man Rus sa barangay Dankalan. Kaparte riot program at DSWD agud magapitan ro social protection assistance sa mga benepisyaryong may kinahanglan it bulik. Ginasiguro man it DSWD NIR nga padayon ang pagabantayan ro sitwasyon sa tubuhan agud mapadayon ro pagkait bulik sa mga naapektuhan it infestation. May 51 minutos makaligad sa oras at alas 11. Kami kita masaylo sa detalye sa karon nga balitang national.
1: Balitang national.
0: Inaprobahan yon sa pangatlong uling pagbasa sa Senador Panukala at Senate Bill number 2424. Orustive Media Access and Responsible Technology for Kids in Digital Spaces Act agud pagbawagan ng mga menor de edad nga uwa pa 18 anyos nga nagagamit it social media. Sa nagay Senate President Win Gatchalian, co-author ag co-sponsor it panukala nga raya agud mapabaskog ro proteksyon sa mga pamatan-on kontra sa posibleng pagag it social media platforms sa andang mental health ag seguridad. Bukunit sa kopit panukala ro email, private messaging apps, ang nauwa ita public o group features, school platforms, news websites, ag online gaming platforms. Ginaspesyon raya nga panukala bangod sa mga incident at online grooming sa mga menor de edad ay bapang paghag nga posibleng makaapekto sa andang kagawasan. Ginakabig man raya ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri nga sangka landmark bill bangod kinahanggan raya at nasyon para mas mangin klaro ro pulisiya sa paggamit its social media. Samtang ginaklaro makaroon ni Department of Energy kon DOE nga uway epekto sa supply at langis uko na krudo sa Pilipinas ro pagpatuman at export ban it China. Sina kay Energy Secretary Sharon Garina nagatipon ro China it andang mga krudo bangod maabo ro reserves nga ginpaguwa na anda kun nagtaliwan nga buwan ag bangod kara ay nagdesisyon ro China nga temporaryong magpatuman at export ban it krudo sa ibang nasyon. Dugang pa it DOE nagpatigay ang Senate monitoring sa pilang oil companies sa Pilipinas ag nakumpirma nga bastante para supply crudo sa makaron. Ginis recarpet DOE nga hindi dapat magkabaga karutanan nga consumer bangod na maskin may export ban ro China ay bastante pa ag magabuhay ro nag-ora nakaserving nga supply ita Pilipinas. Unagon nga ginanunsyo China nga ginabawagan na daro pag-export ita crudo bangod ginagauman nga pagsaka at presyo ita crudo sa kalibutan.
1: Balitang National.
0: Alas 11:23 oras, yuming kita sa detalye sa rinkaroon ng Balitang International.
1: Balitang International.
0: Ginagkundindari, Ukraine, President of Volodymyr Zelensky, ruparayin niya pag-atakit Russia sa Ukraine. Sinagay Zelensky, umabot yun sa 20 katawro na matay, bangod sa airstrike at Russia sa central at eastern Ukraine. Gina-targeted Russia, residential building sa Priukonapiluki sa Chernihiv region. Nadugang pa ni Zelensky, nagbagusan na sa Russia pinaagit pag-target sa firm Samara ag Astrakhan regions. Bangod karahay umanman nga nagpanawagan si Zelensky sa andang mga kaalyado nga nasyon nga padayon sa damagbuligan kontra sa depensa it Russia. Samtang wapamanit nangin pahayag do Russia angot sa nasambitan nga mga pag-atake. Sa atin man nga detalye sa Balitang Showbiz. Ginakumpirma ang Canadian pop star nga si Courtney Rae Jepsen ang nga ginsuot na narukantang Just a Little Walk on the Moon sa Pilipinas. Rayay para sa anang bagong double album nga Day and Night kung si Ino nasambit ang kanta hayro pinakauling track sa 8 studio record. Sa nangin interview kara sa Pitchfork, ginsaysay ni Carly Rae Jepsen nga sambilog sa anang mga paboritong memories sa pag-ubret album ay samtang imaway sa sangka tour kay bahano anang asawa ag producer nga si Cole MGN ag nainsakto gid nga sa Pilipinas sanda. May mga oras nga nagabasa sa net libro ang mga tula bago magkatugod. Sambilog sa mga tula nga nangin inspirasyon sa anang kanta ay ubra ita American poet nga si E.E. Cummings ag itulon ginsuot ni Carly Rae Jepsen to Just a Little Walk on the Moon sa sugodit andang kwarto sa Shangri-La. Unagon nga nagpag-uwat teaser ro Call Me Maybe a singer sa nasambitan niya kanta sa anang karang social media pages nga may caption nga Philippines May 24, 11:45 a.m. Ginrelease ro album nga Day and Night ni Carly Rae Jepsen sa September 18 nga may 24 ka mga kanta ag nakabato nit mataas nga pagkilala halin sa music critics.
1: Balitang Showbiz. Balitang Showbiz.
0: Ag sa atin yung pagbadayo ni Yaman kita sa detalye sa rinkaroon nga Balitang Sports.
1: Balitang Sports. Balitang Sports.
0: Matapos ro Asian Games ay magiging busy ro boxing team agud makabuot pwesto para sa 2028 Olympic Games sa Los Angeles, California. Rayay matapos mapirdi ro mga Pinoy boxers sa anang kampanya sa Asian Games kung siin ay silver medal gamang ro na iuli it kupunan. Sino sa boxing team, DCD do sandang makabawi agud makabuot ticket sa LA Olympics. Unang magapartisipa ro kumudan sa 2027 World Boxing Championships sa Astana, Kazakhstan sa Abril kung siin ay 44 Olympic spots o pag-aagawan sa 14 weight classes. Target man makabot Olympic slots sa Dayumer Marshall, Leslie Petesio, at Ira Villegas. Mag-uwas sa World Championships kay bahan man sa qualifying events, Asian Boxing Championship sa China at Daewon World Qualifying Tournament sa paghihwato na sa 2028. Ginagauman ni Team Pilipinas nga boxing, lumagapangunang sport na makapag-atawit medalya halin sa Olympics.
1: Balitang Sports. Balitang Sports.
0: Sa atin man yung detalye sa Balitang Negosyo, ginasiguro Department of Agriculture nga bastante supply itabugas sa pila pang agricultural products hasta matapos ro Super El Nino. Sa nakay Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa, bangod sa phenomenon ay ginagauman na ng posibleng maduga hasta 700,000 metric tons rupagay sa nasyon. Dugang pa ni De Mesa nagapadayon ro local production o kuna production sa nasyon pamaagi sa pagbakit National Food Authority kun NFA it mga bagay sa mga lokal nga mangunguma. Ginaexplikar pa ni De Mesa nga kinahanglan nga maabot ro cold storage facility sa Pilipinas agud ito ibutang ro mga agricultural products. Ag sa rin karon nga katapusang balita, yamakita sa rin karon nga health news. Masa ginapabaskog by Department of Health kun DOH ro kampanya kontra sa ginakabig nga very strong El Nino. Ginpahayag ni DOH Secretary Edwin Mercado nga gusto ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga mag-agto sa mga barangay o komunidad agud ipakigbahin kung ano ro dapat obrahon agud manikawan o pag-agom it bagatian bangod sa sobrang init it panyampo. Angot ka rin ginapakigbahin yun man, rin nasambit ang mensahe sa regional DOH offices, agud makaangkon it pagbagay-bagay rin mga raya. Sa piyak nga bahin ginpahaungon man it ahensya, resupply it mga bugong para sa mga heat-related illnesses na mahimo nga magtaas rin numero sa paglala ku epekto it El Nino. May atong ka rin on a minuto. Bagor oras, italas 12 sa Truadlaw. Agin yung nabatian. Huwag kapugusan nga balita hatod kinyot More Power Probiotic 8-in-1 na Cafe Mix. Third cup of success, healthy gut, healthy life. Agram niya Facebook page. Mamanamara mo niya YouTube channel, Radyo Mercado Klan. Sa umana, dokrat Biyernes, October 9, 2026. Sa punig manit ating nga partner sa technical, reportorial news from Department of Bugid nga Sagaman. Happy, happy lunchtime, mga kamerkado. Aga ko, rin tagapaga, balita kamerkadong Mary Joy de la Cruz Melgar. Ita Radyo Mercado Clan, ang boses sa puso ng bayan.
2: Inyo na batian ang Radyo Mercado. Balita subong. Balita nga kamatuoran. Balita nga masaligan.

Rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: ako si Kia Rodrigora from Banga, Aklan. Subscriber ako is Kalibo Cable for almost 3 years na. Nasairan ko ro Kalibo Cable sa akon niyan yung mga friendship na recommendation. Nakakabulig ka kon ro Kalibo Cable, especially sa akon niya small business. So nakabulig din mo sa akon niya pag generative income. So ako nga nagustuhan sa Kalibo Cable, hay madasig do serbisyo. Bihira lang magkaroon is system downtime. So reliable gid imaw.
1: Ano baro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Kalibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagtawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kahit hapon, makatuhog natin sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkapikat hapon, di ka katuhugan kung gabi. Kaya kag manami man daanang lasa at manami man daanang benefit sa tunggawas. Dahil no sugar imaw, medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa pa na kainom, try yung kamuhay. Wat madula at manami kinipikto sa tunggawas.
2: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyone Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang Numancia Aklan. ANC Drugstore, Kalibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Kalibo Shopping Center, Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo, Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Kalibo. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Test

0: Star Store, Madalag Public Market, Niknik Store, Libakaw Public Market, Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
1: All you got to do is move.
2: Mga negosyante, gusto niyo bang marinig at makita ang brand niyo where someone really listens? Radyo Mercado is the only digital radio that you can hear in local markets habang namimili ang tao araw-araw. Sa Radyo Mercado, mas malawak ang reach. Sa Radyo Mercado, mas lokal ang connection. Sa Radyo Mercado, mas diretso sa mga consumers. Kaya mag-advertise na sa Radyo Mercado Iloilo, Radyo Mercado Capiz, at Radyo Mercado Aklan. Message our Facebook page today or contact us at 0917-144-0259 and let your business be heard where the market moves. Radyo Mercado, ang boses sa puso ng bayan.
3: Dance with that groove, all you got to do is move.
4: Ako ay si Salvacion Herrera, taga Mambog, Banga, Aklan. Dewang Dagonyon kami sa Kalibo Cable. Nakakabulig ang internet sa Kalibo Cable sa akong unga. Akong gusto sa Kalibo Cable ay madasig iyong internet at saka manami andang servisyo. Nagpasalamat gid ako ay ginaservisyon kami iya at internet at miskin pa kaano ay nakakabulig sa business nakon.
5: Ano baro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Kalibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.

0: Rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay huwag mong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako nag-ubra to sa idagom. Dati huwag ako ka-ubra dahil maguya ang gawas. Makaroon ay tukotang sa idagom, ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inom na na it Dayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, ay magbakal kung kamo. The best,
1: More Power. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Tangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drugstore, Poblacion, Numancia, Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. ANC Drugstore, Kalibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Kalibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital. Teas Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Kalibo. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan! More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Ako ay si Salvacion Herrera, taga Mambog, Banga, Aklan. Dewang dag-onyon kami sa Kalibo Cable. Nakakabulig ang internet sa Kalibo Cable sa akong unga. Akong gusto sa Kalibo Cable ay madasig iyong internet at saka manami andang servisyo. Nagpasalamat gid ako ay ginaservisyon kami iya at internet at sipakano ay nakakabulig sa business nakon.
4: Ano baro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Kalibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.
5: Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eden Tagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, haywang kong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako nag-ubra to sa Idagong. Dati, huwa ako ga-ubra dahil maguyang gawas makaroon. Hay, tugutang sa Idagong, ga-inubra. Agakong ko nga, di pagamit ko man. Hay, pag-inong nanay, dayang More Power, hay, nagmayad, ay, imaw. Wow. Ngani, hay, nagambag imaw nga. Manami, mananay, ngani, kamo man, hay, magbakagon kamo. The best,
1: try
2: More Power.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drugstore, Poblacion, Numancia, Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. ANC Drugstore, Kalibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Kalibo Shopping Center. Raje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. All-in-One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Kalibo. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Tesla Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Yukid Store, Altavas Public Market. Tandaan! More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Ako ay si Salvacion Herrera, taga Mambog, Banga, Aklan. Dewang dagonyon kami sa Kalibo Cable. Nakakabulig ang internet sa Kalibo Cable sa akong unga. Akong gusto sa Kalibo Cable ay madasig iyong internet at saka manami andang servisyo. Nagpasalamat gid ako ay ginaservisyon kami iya at internet at si Pakano ay nakakabulig sa business nakon.
4: Ano baro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Kalibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.
5: Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Mula sa bulwagang pambalitaan, patungo sa mga merkado sa ating bayan, gamit ang makabagong teknolohiya ng impormasyon at komunikasyon. Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Kabrong tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rong mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rong aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rong tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rong mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mamakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa akong
1: lawat. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Tangalan Public Market, Billiones Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinaw Public Market, Lazo Multipurpose Cooperative, Lazo Public Market, Maipas Drug Store, Poblacion Numancia Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia Aklan, ANC Drugstore, Kalibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Kalibo Shopping Center, Raje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo, Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Kalibo. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Tesla Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Hi, ako si Kia Rodrigora from Banga Aklan. Subscriber ako at Kalibo Cable for almost 3 years na. Nasairan ko ro Kalibo Cable sa akong yan yung mga friendship na recommendation. Nakakabulig ka kung ro Kalibo Cable, especially sa akong nga small business. So nakabulig din mo sa akong nga pag-generated income. So ako nga nagustuhan sa Kalibo Cable, hay, madasig do servisyo. Bihira lang magkaroon at system downtime. So reliable gid imaw.
4: Ano baro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Kalibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.
5: Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa akong
1: lawat. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyone Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lezo Multipurpose Cooperative. Lezo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numansha Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numansha Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poog, Calibo. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Yukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Hi, ako si Kia Rodrigora from Banga Aklan. Subscriber ako is Calibo Cable for almost 3 years na. Nasairan ko ro Calibo Cable sa akon niyan yung mga friendship na recommendation. Nakakabulig ka kon ro Calibo Cable, especially sa akon niya small business. So nakabulig din mao sa akon niya pag generate income. So ako nga nagustuhan sa Calibo Cable, hay madasig do serbisyo. Bihira lang magkaroon it system downtime. So reliable gid imaw.
4: Ano baro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Calibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.
5: Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Mula sa bulwagang pambalitaan, patungo sa mga merkado sa ating bayan, gamit ang makabagong teknolohiya ng impormasyon at komunikasyon. Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, haywag kong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako nag-ubra to sa idagom. Dati huwa ako ka-ubra dahil maguyang gawas. Makaroon, hay tugotang sa idagom, ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, hay pag-inom na na, dayang More Power, hay nagmayad, hay imaw. Wow. Ngani, hay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, hay magbakagon kamo. The best
1: try
2: More Power.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Tangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lezo Multipurpose Cooperative. Lezo Public Market. Maipas Drugstore, Poblacion, Numancia, Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. ANC Drugstore, Kalibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Kalibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. All-in-One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poog, Kalibo. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Niknik Store, Libacaw Public Market. Yukid Store, Altavas Public Market. Tandaan! More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Ako ay si Salvacion Herrera, taga Mambog, Banga, Aklan. Dewang dag-union kami sa Kalibo Cable. Nakakabulig ang internet sa Kalibo Cable sa akong unga. Akong gusto sa Kalibo Cable ay madasig iyong internet at saka manami andang servisyo. Nagpasalamat kita ako ay ginaservisyon kami iya at internet at miskin pa kaano ay nakakabulig sa business na akon.
4: Ano baro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Kalibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.
5: Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
6: Radyo Merkado, Radyo Merkado.

0: Rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa atong ngawas.

ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Mga kwento ng buhay sa merkado, mga taong nagsisikap, mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Mula sa bulwagang pambalitaan patungo sa mga merkado sa ating bayan gamit ang makabagong teknolohiya ng impormasyon at komunikasyon. Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Brung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg. Isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa atong lawat.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drugstore. Malinaw Public Market. Lezo Multipurpose Cooperative. Lezo Public Market. Maipas Drugstore. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang Numancia Aklan. ANC Drugstore. Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy. Stall number 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy. Margarito Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy. Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore. Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Calibo. All-in-One Convenience Store. Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Pook, Calibo. J3M3 Drugstore. Banga Public Market. Tesla Car Store. Madalag Public Market. Nicknick Store. Libakaw Public Market. Bukid Store. Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Hi, ako si Kia Rodrigora from Banga Aklan. Subscriber ako is Calibo Cable for almost 3 years na. Nasairan ko ro Calibo Cable sa akong yan yung mga friendship na recommendation. Nakakabulig ka kon ro Calibo Cable, especially sa akong nga small business. So nakabulig din mao sa akong nga pag-generate income. So ako nga nagustuhan sa Calibo Cable, hay madasig do servisyo. Bihira lang magkaroon it system downtime. So reliable gid imaw.
4: Ano baro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Calibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.
5: Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Mga kwento ng buhay sa merkado. Mga taong nagsisikap. Mga nararating na pangarap. Radyo Merkado. Ang boses sa puso ng

0: Rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa akong
1: lawat. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Tangalan Public Market, Billiones Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinaw Public Market, Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market, Maipas Drug Store, Poblacion Numancia Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia Aklan, ANC Drugstore, Calibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center, Raje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo, Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo, J3M3 Drugstore, Banga Public Market, Tesla Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libacao Public Market, Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Don't stop. You get enough. Keep it locked. Radyo Merkado.

Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Mula sa bulwagang pambalitaan patungo sa mga merkado sa ating bayan gamit ang makabagong teknolohiya ng impormasyon at komunikasyon. Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Rancho Mercado. Rancho Mercado.
1: Radio Mercado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Ne.
1: Radyo Merkado. Radyo Merkado.
2: Mga kwento ng buhay sa merkado. Mga taong nagsisikap. Mga nararating na pangarap. Radyo Merkado. Ang boses sa puso ng bayan.

0: tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rong mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rong aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rong ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rong tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rong mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, nga taga Andagaw. Sa paggamit ko karaya ng More Power Probiotic Coffee, ay manami gid ra ako nga pamatyag tungod ngani nga dati gid ahay galinubog ta ako adlaw-adlaw tungod wag ta ako it power baga nga sa akong ngawas medyo latang gulay ta ako pirmi adlaw-adlaw. Sa paginom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nagamat-amat ako pag sick hasta makaron hay gininom paghapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic kapi nga rin tungod mabawal dito ang binipisyo raan ng kita o kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gata do adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masayaran ninyo nga raan ang binipisyo nga rin ay abo kita sa atong kawasan nga nagtaog at kabaskog ag kapagsik sa atong kawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, mabakal sa mga masunod: Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Tangalan Public Market, Billiones Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinao Public Market, Lazo Multipurpose Cooperative, Lazo Public Market, Maipas Drug Store, Poblacion, Numancia, Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan, ANC Drug Store, Calibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo, Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poog, Calibo, J3M3 Drug Store, Banga Public Market, Testa Car Store, Madalag Public Market, Niknik Store, Libacao Public Market, Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Ako ay si Salvacion Herrera, taga Mambog, Banga, Aklan. Dewang dagunyon kami sa Calibo Cable. Nakakabulig ang internet sa Calibo Cable sa akong unga. Akong gusto sa Calibo Cable ay madasig iyong internet at saka manami andang servisyo. Nagpasalamat gid ako ay ginaservisyon kami iya at internet at miskin pa kaano ay nakakabulig sa business nakon.
4: Ano baro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Calibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.
5: Radyo Mercado. Radyo Mercado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Rancho Mercado. Rancho Mercado.
1: Radio Mercado. Ang boses sa puso ng bayan.

0: ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
1: Pamatian naton, Rotestimonya itsambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg. Isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akon ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa ato ngawat.
3: Rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilagan namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: Pamatian naton, Rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit It More Power. Dayang Domingo, ay huwag mong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako nag-ubra to sa idagong. Dati huwag ako ga-ubra dahil maguyang gawas makaroon. Ay tukotang sa idagong ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man. Ay pag-inom na na, Dayang More Power, ay nagmayad. Ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga. Manami, mananay, ngani, kamo man. Ay magbakal kung kamo. The best
0: try
1: More Power.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Tangalan Public Market. Bilyone Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drugstore, Poblacion, Numancia, Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. ANC Drugstore, Kalibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Kalibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poog, Kalibo. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacau Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan! More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
2: Radyo Mercado. Radyo Mercado. Mula sa bulwagang pambalitaan patungo sa mga merkado sa ating bayan gamit ang makabagong teknolohiya ng impormasyon at komunikasyon. Ito ang Radyo Mercado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Radio Mercado. Radio Mercado.
1: Radio Mercado. Ang boses sa puso ng bayan.

0: Rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tuhog. Ilang araw lang ako nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa akong
1: lawat. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Tangalan Public Market, Billiones Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinaw Public Market, Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market, Maipas Drug Store, Poblacion Numansha Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numansha Aklan, ANC Drugstore, Calibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo, Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poog, Calibo, J3M3 Drug Store, Banga Public Market, Tesla Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libacao Public Market, Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Radyo Mercado. Radyo Mercado.
4: Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Mercado. Ang boses sa puso ng bayan.
5: Here's our tribute to the songs of the 80s.

0: kanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rong mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rong aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rong tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rong mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibuswang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatiyag sa tabid kong gabi, mag-ihi ako, ay pwede tayo yun mara akong nga pag-ihi. Ang manamira akong bugtaw kada agahon. Ani sa akong mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom dito mo it More Power Probiotic Coffee ang ginamira inyo nga.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Tangalan Public Market, Billiones Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinao Public Market, Lazo Multipurpose Cooperative, Lazo Public Market, Maipas Drug Store, Poblacion, Numancia, Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan, ANC Drug Store, Kalibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Kalibo Shopping Center, Raje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo, Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Pook, Kalibo, J3M3 Drug Store, Banga Public Market, Tesla Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libakaw Public Market, Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
4: Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Rancho Mercado. Rancho Mercado. Radio Mercado. Ang boses sa puso ng bayan.

Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Kabrong tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rong mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rong aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rong ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rong tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rong mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mamakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa akong
1: lawat. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Tangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Raje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Tesla Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Mga kwento ng buhay sa merkado. Mga taong nagsisika. Mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Mula sa bulwagang pambalitaan patungo sa mga merkado sa ating bayan, gamit ang makabagong teknolohiya ng impormasyon at komunikasyon, ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, haywang kong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako nag-ubra to sa Idagong. Dati, huwa ako ga-ubra dahil maguyang gawas makaroon. Hay, tungutang sa Idagong, ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, hay, pag-inong nanay, dayang More Power, hay, nagmayad, hay, imaw. Wow. Ngani, hay, nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, hay, magbakal kong kamo. The best,
1: try
2: More Power.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Tangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drugstore, Poblacion, Numancia, Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. ANC Drugstore, Kalibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Kalibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. All-in-One Convenience Store, Jaime Cardinalcin Avenue, Barangay Poog, Kalibo. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Tesla Car Store, Madalag Public Market. Niknik Store, Libacau Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan! More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa atong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang Numancia Aklan. ANC Drug Store. Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. All-in-One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Pook, Calibo. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numancia Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numancia, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numancia, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Tara na!

lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
1: Ang Merkado Publiko, puso ng isang komunidad. Dito nagtatagpo ang mga tao mula sa iba't ibang antas ng buhay. Naghahanap ng mga pangangailangan ng kanilang mga tahanan. Parang isang malaking pamilya na masayang nagtutulungan, nag-uusap at nagtatawanan. At sa gitna ng ganitong masiglang kapaligiran, may isang boses na laging naririnig, nagbibigay ng aliw, impormasyon at inspirasyon. Ito ay ang radyo, isang mahalagang bahagi ng ating araw-araw na pamumuhay. Ipinapakilala ang Radyo Merkado, ang pinakabagong pamamaraan ng pagbibigay impormasyon gamit ang tradisyonal at makabagong teknolohiya na nag-uugnay sa radyo, sa merkado at sa mga tao. Radyo Merkado, nag-uugnay sa taong bayan at pamahalaan para sa pagkakaisa, pagtutulungan at kaunlaran. Nagbabahagi ng mga kwento ng pagsisikap at nagbibigay ng mga balita at impormasyon na mahalaga sa ating pang-araw-araw na buhay. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

mga kwento ng buhay sa merkado, mga taong nagsisikap, mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

mga kwento ng buhay sa merkado, mga taong nagsisikap, mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

mga kwento ng buhay sa merkado, mga taong nagsisikap, mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Mga kwento ng buhay sa merkado. Mga taong nagsisikap. Mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

mga kwento ng buhay sa merkado, mga taong nagsisikap, mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

mga kwento ng buhay sa merkado, mga taong nagsisikap, mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
1: Ang merkado publiko, puso ng isang komunidad. Dito nagtatagpo ang mga tao mula sa iba't ibang antas ng buhay. Naghahanap ng mga pangangailangan ng kanilang mga tahanan. Parang isang malaking pamilya na masayang nagtutulungan, nag-uusap at nagtatawanan. At sa gitna ng ganitong masiglang kapaligiran, may isang boses na laging naririnig, nagbibigay ng aliw, impormasyon at inspirasyon. Ito ay ang radyo, isang mahalagang bahagi ng ating araw-araw na pamumuhay. Ipinapakilala ang Radyo Merkado, ang pinakabagong pamamaraan ng pagbibigay impormasyon gamit ang tradisyonal at makabagong teknolohiya na nag-uugnay sa radyo, sa merkado at sa mga tao. Radyo Merkado, nag-uugnay sa taong bayan at pamahalaan para sa pagkakaisa, pagtutulungan at kaunlaran. Nagbabahagi ng mga kwento ng pagsisikap at nagbibigay ng mga balita at impormasyon na mahalaga sa ating pang-araw-araw na buhay. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
0: Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

mga kwento ng buhay sa merkado, mga taong nagsisikap, mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Cheers!
1: Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Mga kwento ng buhay sa merkado. Mga taong nagsisikap. Mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
1: Panginoong Diyos, sa pagbubukas ng bagong umaga, dinadala namin sa iyo ang aming pasasalamat sa panibagong pagkakataon na iyong ibinigay. Gabayan po sana kami sa merkado upang harapin namin ang bawat hamon ng buhay na may tapang at karunungan. Naway maging instrumento kami ng iyong pagmamahal at kabutihan sa bawat taong aming makakasalamuha. Tulungan mo po kaming makita ang bawat oportunidad upang lumago hindi lamang sa aming kabuhayan, kundi pati na rin sa aming espiritual na buhay. Amen.

ang merkado. Bagsakan sa mga presko kag gikalidad nga mga produkto. Ang Radyo Merkado. Amo naman ang bagsakan sa presko kag labing una nga mga balita. Pulis kag hospital reports. Presyo ang mga balaklon kag iban pa ka mga positibo nga impormasyon. Tutok na sa pagpamati sa atong programa. Bagsakan sa Radyo

De La Cruz Melgar. Makaroon nga adlaw ita Sabado. Pet sa Gisgon kita sa buwan karat Oktubre dagong 2026. Ibahan niyo ako mga kamerkado hahastat alas 6:30 sa gahon. Mag-aplastar ita pila ka mga balita, pila ka mga impormasyon nga dapat naton karon nga masayuran ang mga kamerkado. Partner naton sa technical side, kamerkadong Heranio Messina. Ang ginagreet ko anay imbukada rat ng mga tagpagamati sa merkado publiko ng una gon. Na temprano, nagbugtaw itemprano, alas 3 bugtaw gon, alas 2 bugtaw gon. Mga merkado para magpadangop sa ating karon yung mga merkado publiko. Ay, good morning anay ha, una sa Maya Bahinit Altavas Public Market, may raid nga agahon. Ay, may raid nga agahon man, rikara sa may porsyon it, numan siya public market. In Palazzo Public Market, Tangalan Public Market, Makato Public Market, Nabas Public Market, Burwanga Public Market, Malinaw Public Market. Nalipatan pa kita. Kung may nalipatan, hay, hindi na lang do, iba mga kamerkado. Naka-live kita sa Rangkang page sa Radyo Merkado Aklan. Sa mga gusto ka rin mag-greet, sa mga gusto ka rin magtamyaw mga kamerkado. Open na open, maraming ka rin yung comment section. I-comment mo kung ano gusto mong i-comment. I-plastar mo kung ano yung makaroon yung inug-plastar mga kamerkado. Kay hasat alas 6:30 nga ni kita, mag-ililimaw. Basi may mga nag-celebrate birthday makaroon yung adlaw. Ginag-greet ko lang anit, happy birthday yung mga nag-birthday today mga kamerkado. Ano pa rin mga plastar rin naton. O sa ato yung mga tricycle drivers, hagong-hagong mga kamerkado ha, sa Dagano, sa karsadahon kay Madanlugid, ano, rekara nga karsada. Nag-silag, rekara nga danlog mga kamerkado. Maghagong kubukot importante, bukong manit emergency rin yung kanya panaw mga kamerkado. Magpatawhayang ito padagagan sa inyo kanyang mga bihikulo, sa inyo kanyang mga motorsiklo. Ay base kung sumemplang ka mo ha, sa karsada. Ay haram mga kamerkado ho kahapon. Baw, may rekarang aksidente, rekara sa may porsyon ni Tamakato. Nasa may diversion na road mga kamerkado. Aro malisod ka ra. O, may mga sakay. No, nga unga mga kamerkado. At doon hindi na nga si Kieron. No, sa report ka ra ni kamerkadong Shay na masalyo kay... May iba pagin yung mga aksidente, magwas sa Makato kahapon mga kamerkado. May iba pagin yung mga aksidente nga naguntad. Amusta ho natin doon, hindi na, no, mga kamerkado. Makara aton nga inuplastar kay kahapon. Nasang tanaga to, tambay kita ha. Sa aton karon nga may bahinit ya, Kalibo PNP. Na kay una kita nakastandby pag agahon mga kamerkado. Na mayari ka rin sa gabtanan. No, sa tunga, itari ka rin tricycle driver na mga kamerkado ag rure ka rin driver ita truck nung mag-deliver sigon, itari ka rin produkto na sa isang ka-establishmento, itari ka rin sa may porsyon ni Toting Ray Street, Kalibo mga kamerkado nung ipli man gali rure ka rin truck driver. Kung hambagon nga kasuhan lang ikaw, bangod sa imo karon nga batasan nga ging pakita. O iya pa sa probinsya Daklan na mga kamerkado nga kumbaga. Dayo ikaw pero ikaw pa, no? Ruray ka lang maisog. No? Maisog itbuot nga magsusinggit. Ay mayadyang nasaktuhan, no? Nga may pulis. May patrol nga nag-agi, ag natap na, ag wagungid abi mana nag-abo. Ruray ka rin kumosyon. Sa gabtanan abi mana, no, ito ka rin daywa ka mga driver, mga kamerkado. Ano ka-importansya ha? Ruray ka rin pagpatawhay, itbagat yagon. Ano ka-importansya nga hindi natin pagdaghon, do atin karun nga problema, no, sa trabaho. Na mga kamerkado, kung may problema ikaw sa inyo karon nga panimagay. Huwag matakatakasayon kung ano problema na mga kamerkado. Pero, dapat, bago kita maghalin sa bagay, no, aywanan ay nato no, atong karon nga problema no, sa bagay. Ag hindi natin pagdaghon sa atong karon nga trabaho, kay pwede kita makadagahig mga kamerkado at atong karon nga isig katawo. Na pwede kita makadagahig at atong karon nga isig katawo. Nga ro tawo nga matawhay ta abi man halimbawa

0: ikaw nga kasubgang nana, agig at imo. Kumbaga ro ana karon nga bad vibes mga kamerkado no aton dun nga na-adapt once nga masubuyang natin halimbawa oh halimbawa iya kita sa sangka trabaho na mga kamerkado then ikaw problemado ka bosangot ikaw pwedeng ma-adapt imo karon nga katrabaho imo karon nga pagka bosangot imo karon nga pagkawangot mga kamerkado pwede ron nga ma-adapt pero sa natabo sa rekarang nga daywa ka mga driver. Na sa aton nga information nga nabuo ug sa aton man nga naobserbahan kahapon na samtang una sanda sa aton karon nga may kalibo PNP nga ro right ang tricycle driver nga iha taga Aklan mga kamerkado particular taga ani mo ray taga Naluok na taga Naluok kalibo matawhay ta na imaw then may rayagat ah no nga sangka truck driver no nga ga deliver it are karang produkto sa sangka establishmento nga siga ta na kumbaga na ako ga deliver no sa karang establishmento dapat hay indi ikaw mag parking di karon dapat hay wa taga bagabag ikaw sa akon karon nga ginaparkingan na mga kamerkado pero sa ngagan no nga rumisis it are karang tricycle driver na mga kamerkado hay customer man. Diba? Customer man imaw sa rekarang establishmento nga sigon gina-delivera na ano, ito rekarang nga produkto, ito rekarang nga truck driver mga kamerkado. Diba? May ginahambag customers. Is pwede man yung maging tama mga kamerkado. Eh pwede taro mag-parking di karoon na rekarang nga customer. May ginahambag diba nga no parking. Ibig sabihin, pag no parking mga kamerkado, hindi pwede mag-park. Hindi pwede mag-park di karoon na hindi pwede mag-park karoon na wala nag-baka halimbawa, no? Mga kamerkado. Pero haro nga isa nga niya customer man dumisis. Ang may ginbaka rumisis dahil karang tricycle driver mga kamerkado sa rin karang establishmento. Rason nga nag-park saan dahil karang sa printe. Pero nasaktuhan niya nga umabot aro ginadeliver ng mga produkto ag una pa lang sa ano eh. Una pa lang sa rin karang truck. Mabas kugun sigo naro limog ito rin karang truck driver mga kamerkado. Ay habangan it misis no dahil karang tricycle driver o pwede man na nga hambaw na nga pabinit ay kamo sa matawahay nga hagambagod mga kamerkado pabinit anay kamo dahil nga ni no mag park ro akon nga truck nga ginadrivean close van na mga kamerkado ay pabinit anay ikaw makaroon baga mga kamerkado pwede mang isuryahan. Diba? Pwede mang isuryahan na rung mga bagay-bagay. Dapat hindi ibutang sa bagaskugan, no? Itaray ka rang limog. Yan nga ni bad vibes dun mga kamerkado, diba? Sa imo karon nga kaistorya, bad vibes dun sa imo karon nga makasumagang mga kamerkado. So, dapat permi mangin kalmado ang kita. Abangan nita pulis ka hapon, no? Sa rekarang adaywa ka mga driver, pareho ka mo nga pamilyado na mga kamerkado. Pareho ka mo may ginaulian nga pamilya. Pareho ka mo nga driver. Kaya dapat magpatawhay. No, permi. Kumbaga, hindi butang ruisog. Hindi butang ruisog mga kamerkado sa Alima. Kung pwede ikaw nga mag-excuse, di ba? Kung pwede ikaw nga magpangabay, pwede ikaw magpasalamat, di ba mga kamerkado? Hay, pwede it aron. O, nakadepende yung doon mga kamerkado sa tao. Habay nanda, kung pinaligos mong batasan, pinaligos mo it aron nga batasan. Ruruin ka ron nga batasan. So, hindi na mga kamerkado ha, aton yung pamatian. No, ruray ka ng pakikipag-angot naton. No, sa misis kay ruray ka rin mismo nga tricycle driver, garuan na karon nga bayaw ng mga kamerkado nagpamalibad. No, kay pamilya, abiro sa kahit ay karang tricycle nga ra. Na mga kamerkado, may unga pangani nga 8 years old. So, misis, ruatong karon nga interview, angot sa natabo, no? Sa anak karon nga mister, sa anak karon nga asawa, no? Samtang nagabakag imaw, ito karang nga bagakun, no? Sa sangka establishmento. Ari kara sa umana sa may Toting Reyes Street no populasyon ba Toting Reyes Street kalibo lang mga not familiar nga mayad eh na mga kamerkado kasi magkasaga ba kita agahi ano kita hi aray ko. gahon pa man na nag-aray no si Kamikadong MJ. O aray magamig mag ano magkutaw itari karang nga tubig nga may ice no rat ka mga vendors itari karang nga isda mga kamerkado. O dapat karon may atin karon nga gloves no nga ginasuksok. Agud nga hindi magamiganit mayada no raton karon nga alima. Anyway, sa dugang pagkarang igtupangod. Araya nga rang ano ho? Tag ano ho? Dali ang partner doon. Hindi na lang siguro sa pagbalik naton. May pamangkot no ako. Paborbaga ka mo nga iban na no, mga kamerkado, rekara ng social media sa mga edad 18 pa ubos mga kamerkado. O, pwedeng-pwede ka mo hanga mag-comment. O, maagi sa aron karon nga comment section mga kamerkado. Sa iba ka hinun-anon, hindi na aron aton nga plastar. Nasa rengarang pagban. Na ita social media. Below 18 years old mga kamerkado. Hindi na aron aton nga iga-plastar. Samtang sa aron karon nga pagbalik. Raya man karang update ha sa aton nga DOST Pag-asa. Nakamusta rin dagagan at panyam po. O pilang sunod yung mga kamerkado yung sarang karoon nga probinsya nga nagawan-ugan. No, nga may dagang kilat mga kamerkado. Agdagugdog. No, nagpaminta na rin karoon nga silag sa ating karoon yung mga bintana. Sa ating karoon yung mga guhang. Sa guhang ito ating karoon nga bubungan mga kamerkado. Mabasa-basa na bunyagan rin karoon nga mga tanom. Ro silak nga to ko pilang inadlaw. Aga-aga nagabagos ano ro rekarang ugan mga kamerkado. O kabiin nag-ugan man. Tawang kung mabasko nga mayad kay tugugon ako. Pagbuwa ko mga kamerkado, mabasa gun man. So gubot hambagon, nag-ugan yun man no kabii or kainang aga-aga mga kamerkado. Atong nga oras, may 33 minutos, makaligid sa oras, alas 5 sa agahon. Ag sa atong nga pagbalik partner doon, iplas tartan, no, atong karang nga taga DOST Pag-asa, weather specialist sa hindi yamang magbuhay. Stay tuned mga kamerkado.
1: Rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Nani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: po si Kia Rodrigora from Panga, Aklan. Subscriber ako at Kalibo Cable for almost 3 years na. Nasa Iran Koro Kalibo Cable sa ako niyan yung mga friendship na recommendation. Nakakabulig ka konro Kalibo Cable, especially sa ako niya small business. So nakabulig din mo sa ako niya pag generated income. So ako niya nagustuhan sa Kalibo Cable ay madasig do servisyo. Bihira lang magkaroon it system downtime. So reliable gid imaw.
1: Ano baro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Kalibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagtawa. Kag nakilala ko ang More Power, okay, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imong nga pamatyagan, maskin makainom kahit hapon, makatuhog natin sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape kat hapon, di ka katuhugan kung gabi. Kaya kag manami man daanang lasa at manami man daanang benefit sa tunggawas. Dahil no sugar imaw, medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga wak pa na kainom, try yung kamuhay. Wat madula at nami kinipik sa tunggawas.
2: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Pangalan Public Market, Billiones Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinao Public Market, Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market, Maipas Drug Store, Poblacion, Numancia, Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan, ANC Drug Store, Kalibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Kalibo Shopping Center, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo, St. Anne's Pharmacy, Regulado Street, Poblacion, Kalibo, Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Pook, Kalibo, J3M3 Drug Store, Banga Public Market, Tesla Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libakaw Public Market, Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
4: All you got to do is move.
5: Mga negosyante, gusto niyo bang marinig at makita ang brand niyo where someone really listens? Radyo Mercado is the only digital radio that you can hear in local markets habang namimili ang tao araw-araw. Sa Radyo Mercado, mas malawak ang reach. Sa Radyo Mercado, mas lokal ang connection. Sa Radyo Mercado, mas diretso sa mga consumers. Kaya mag-advertise na sa Radyo Mercado Iloilo, Radyo Mercado Capiz, at Radyo Mercado Aklan. Message our Facebook page today or contact us at 0917-144-0259 and let your business be heard where the market moves. Radyo Mercado, ang boses sa puso ng bayan.
6: Dance with that groove, all you got to do is move.
7: Ako ay si Salvacion Herrera, taga Mambog, Banga, Aklan. Dewang dag-onyon kami sa Kalibo Cable. Nakakabulig ang internet sa Kalibo Cable sa akong unga. Akong gusto sa Kalibo Cable ay madasig iyong internet at saka manami andang servisyo. Nagpasalamat gid ako ay ginaservisyon kami iya at internet at si Pakano ay nakakabulig sa business nakon.
1: Ano baro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Kalibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.

kakaunawa sa lahat ng microtaxpayers sa Revenue Region No. 11, Western Visayas. Mayroon ka bang mga nauunang tax assessments o mga kasalukuyang open cases? May one-time tax abatement program ang PIR para sa mga kwalipikadong microtaxpayers. Sino nga ba ang kwalipikado? Ang mga microtaxpayers na may annual gross sales na mas mababa sa 3 million pesos. Kung ikaw ay mixed income earner, ang kita lamang mula sa iyong negosyo ang isasama sa pagkalkula. Tandaan na ang lahat ng target tax liabilities ay dapat hanggang December 31, 2025 lamang. Sakop nito ang delinquent accounts, pending or final assessments, at open stop filer cases. Upang maging kwalipikado, ang iyong kabuuang basic tax liabilities at penalties ay hindi dapat lumampas sa 80,000 kada taxable year. Tandaan na ang interest at surcharges ay hindi kasama sa pagkalkula para sa nasabing threshold. Bago mag-apply, kailangan munang kumuha ng CEOTL o Certificate of Existing Outstanding Tax Liabilities. Nakalagay sa opisyal na sertifikasyong ito ng BIR ang iyong liabilities o hindi pa nababayarang buwis sa kasalukuyang PETSA. Ito ay mandatory requirement bago makapag-apply. Ang mga kailangang dokumento ay para sa individual at non-individual taxpayers, tatlong kopya ng BIR Form 2121, valid na government-issued IDs, CEOTL, at mga kaugnay na notices o withdrawal letters kung kinakailangan. Para sa non-individual taxpayers, huwag kalimutan ng SBA, Board Resolution o Secretary Certificate kung naaangkop. Paano mag-avail? Simple lang ang proseso. Una, kumpirmahin na ikaw ay isang micro-taxpayer. Ikalawa, mag-request ng CEOTL. Pangatlo, mag-file ng tatlong kopya ng BIR Form 2121 sa iyong Revenue District Office kasama ang mga kinakailangang ID at dokumento. Ikaapat, magbayad ng non-refundable na 5,000 abatement fee sa loob ng 5 araw gamit ang BIR Form 0605. At panghuli, kunin ang iyong Official Certificate of Avail. Mahalagang paalala, ang pag-avail ng programang ito ay hanggang December 31, 2026 lamang. Walang refund. Sa halip, tax credits ang ibibigay para sa mga naunang binayad. Para sa mga karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa iyong Revenue District Office, Lunes hanggang Biyernes.

0: probiotic 8-in-1 coffee mix. 100% all natural to support digestive wellness and a healthy immune system.
1: Sip it, love it, power your day. Glow from within, fuel your winning day.
2: Pamatian naton, Rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, akong nga problema, hindi normal lang akong pagkawa. Pag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kay hapon, makatuhog ating sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape kat hapon, di ka katuhugan kung gabi. Kaya at manami man daanang lasa at manami man daanang benefit sa tunggawas. Dahil no sugar imaw, medyo may tamis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa pa na kainom, try yun kamuhay. Wat madula at nami benefit sa tunggawas.
2: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Tangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drugstore. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drugstore. Poblacion, Numansha, Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numansha, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Tesla Car Store, Madalag Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Yukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
4: Real, oh no, fuck it.
5: Ikaw bala mahilig mag-scroll o kung magbasa sa articles sa social media? Artificial intelligence bala ini o kung hindi? Ano ang fake news? Ang fake news, amo ang mga impormasyon nga hindi matuod. Ini ang mga impormasyon nga fabricated o kung ginamanipulate. Aton ibaloon kung paano ini malikawan. Una, ibaloon kung diin nagali ng source. Verify naton ang sources. Ini bala mapatihan kag masaligan o kung hindi. Parehas ang mga trusted media outlets. Ikadwa, ibaloon man naton kung sino ang writer. Kung ang author sini, inibala kilala nga journalist, ato ni check ang background sini. Kung bala himo-himo lang ang ngalan. Ikatatlo, aton man tanawon ang petsa. Kaangay sang pagkaon, ang impormasyon may ara man sang expiration date. Dapat ini insakto kung naka-up to date. Ikaapat, i-check ang mga laragway o kung video. Inibala artificial intelligence o kung hindi. Ikalima, pamangkota ang imo kaugalingon. Kung inibala, matuod o kung hindi. Importante nga pahanundo mga kamerkado. Mangin critical kita sa mga impormasyon nga aton makita online. Ang ini nga pahanundo, nagikan sa Radyo Merkado. Ang boses sa puso ng bayan.
6: Balik kita sa second part itan karon nga programa sa gihapon. Ako rin yung karon nga tagapagpangalaga na kamarkarang Mary Joy de la Cruz Amalgar. Nagdala sa oras sa may 48 minutos, makarigat sa oras, itala 5 sa agahon. Bago natin ipabatihan, huwag ka rin yung pakikipag-angot sa misis. No, ito ka ng tricycle driver mga kamerkado. Yan ay sa pihak nga linya, huwag nga taga DOST Pag-asa, weather specialist, kay kamerkadong Veronica C. Torres, mayan ayan nga agahon.
7: Magandang umaga, narito na nga ang latest sa lagay na ating panahon ngayong araw ng Sabado, October 10, 2026. Narito ang ating satellite image kung saan may minomonitor tayong mga low pressure area sa loob at labas ating Philippine Area of Responsibility at bagyo sa labas na ating Philippine Area of Responsibility. Yung unang low pressure area na ating minomonitor na nasa loob ng PAR ay huling namataan kaninang alas 3 ng madaling araw na nasa may 410 km silangan ng Katarman, Northern Samar. Itong low pressure area na ito ay napakababa naman ng tsansa na maging isang ganap na bagyo in the next 24 hours. Gayunpaman ay posible ngang mag-traverse ito na ating kalupaan at kung mangyari nga iyon ay posible rin naman itong mag-dissipate. Kaya patuloy pa rin tayo mag-antabay sa mga ilalabas na update ng PAGASA. Ito ay nakapaloob o naka-embed sa ITCZ o Intertropical Convergence Zone na nakakaapekto sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Samantalang, yung isa naman nating low pressure area na nasa labas na ating Philippine Area of Responsibility kanina alas 3 na madaling araw, huling namataan sa layong 2,260 kilometers east ng southeastern Luzon. Katamtama naman yung tsansa na ito ay maging isang ganap na bagyo. Gayunpaman, hindi natin ito nakikita na papasok na ating Philippine Area of Responsibility at wala namang direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa. Samantalang may isa tayong minomonitor na bagyo sa labas na ating Philippine Area of Responsibility. Ito ay si Bagyong Koguma at huling namataan sa layong 3,200 kilometers silangan ng Extreme Northern Luzon. Hindi rin natin ito inaasahang papasok na ating Area of Responsibility at wala ding direct na epekto sa anumang parte ng ating bansa. Para naman sa ibang weather system na nakakaapekto sa ating bansa, itong easterlies ay inaasahan nga natin na makakaapekto sa silangang bahagi ng northern, pati na rin ng central Luzon at northeasterly wind flow. Ito ay makakaapekto sa hilagang or extreme northern Luzon area. Para naman sa lagay ng ating panahon, inaasahan nga natin ang northeasterly wind flow na magdadala ng maulap na papawirin at mamahinang pag-ulan sa lugar ng Batanes. Samantalang epekto ng low pressure area at yung intertropical convergence zone naman ang inaasahan natin na magdadala ng makulimlim na panahon at maulan na panahon rin sa lugar ng Metro Manila, sa may Calabar Zone, sa may Bicol Region, pati na rin sa lugar ng Mimaropa. Kaya ingat sa mga inuulan ng mga nakarang araw pa sa mga banta ng pagbaha o hindi kaya pagguho ng lupa. Samantalang easterlies naman ang inaasahan na magpapaulan. Yan ay sa nalalabing bahagi ng Cagayan Valley, sa Aurora, pati na rin sa may Nueva Ecija at Bulacan. Sa nalalabing bahagi ng Luzon, partly cloudy to cloudy skies sa ating inaasahan na weather condition at mga tsansa ng mga localized thunderstorms. Para naman sa lagay ng panahon sa mga susunod na araw, inaasahan natin na sa lugar ng Bicol Region at Mimaropa, posibleng maging maulan hanggang araw ng Martes. At pagdating ng Wednesday, posible sa may lugar na lamang ng Mimaropa yung maulap na papawirin at makalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. At yung northeasterly wind flow naman natin, posibleng makaapekto sa hilagang bahagi ng Northern Luzon sa mga susunod na mga araw. Agwat at temperatura ngayong araw sa Metro Manila ay 25 to 32 degrees Celsius. 17 to 23 degrees Celsius naman sa lugar ng Baguio. Agwat ang temperatura ngayong araw sa Puerto Princesa ay 24 to 33 degrees Celsius. Para naman sa lagay ng panahon sa Visayas at Mindanao, inaasahan nga natin na magiging maulan pa rin sa Visayas and Mindanao, epekto pa rin ng ITCZ at ng low pressure area na ating binabantayan. Sa mga susunod na araw, inaasahan nga natin for Sunday, Monday, posible pa rin maging maulan sa Visayas and Mindanao. Pagdating ng Tuesday, posible maging maulan sa Visayas at hilagang bahagi ng Mindanao. At pagdating ng Wednesday, dito na lamang sa lugar ng Visayas natin, nakikita na magiging maulan. Since ito ay 5-day weather outlook, ay posible pa itong magbago, kaya patuloy pa rin tayong mag-antabay sa mga ilalabas na update ng PAGASA. Agwat ng temperatura ngayong araw sa Cebu ay 25 to 31 degrees Celsius. 24 to 32 degrees Celsius naman sa may Zamboanga pati na rin sa may Davao. Sa ngayon, wala naman tayong gale warning sa kahit anong dagat baybay na ating bansa. Sa Kalakhang, Maynila, ang araw ay sisikat ng 5:47 ng umaga at lulubog ng 5:40 ng hapon. Huwag magpapahuli sa update ng Pag-asa. I-follow at like aming X at Facebook account, DOSC-Pag-asa. Mag-subscribe sa aming YouTube channel, DOSC-Pag-asa Weather Report. At para sa mas detalyado impormasyon, bisitahin aming mga website, pagasa.dost.gov.ph at panahon.gov.ph. At yan nga muna ang latest sa lagay ng ating panahon. Mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Veronica Torres.
8: Mga pinakahuling pangyayari sa ating bayan at lalawigan. Pagsakan!
6: Sa ito mga kamerkado ha, atin nga nabatian, narure ka rang report, itan ka rin nga taga DOST Pag-asa Weather Specialist, no? Kay kamerka rang Veronica C. Torres. So hato ha, rure ka rang ginabantayan nga bagyo is wa mad insakto nga ano detalye kung imaurahay pagasaligan nga maka epekto no sa ringkar nga pugsod da Pilipinas mga kamerkado. Pero rin nga ni no padayon rekar nga pag-uwan-ugan. O likaw ni kita sa init pero gaugan nga ni sa ating karon nga probinsya kung sa amon sa naman siya gabi i inyo ka mga nag anong oras maugan kaina. Oh, halin ka bii ko no, hay maugan. Hasta kaina mga kamarkado. So sanigan sa gihapon natin ha, rure ka ng pag-ugan-ugan. Mas kapin ka bii hasta sa maka-aga-aga na mga kamarkado. Bago kita mag-commercial break, yan ay kita partner doon, aton nga pamatian man. No, kaina aton nga gin-headline ha, rure ka ng natabo nga kumosyon. Taksin nga ni Nohana Sigon, no, nga pag-bunon, gamit, rin ka nga screwdriver, no, rin ka nga tricycle driver, itasang ka truck driver mga kamarkado, nga mag-deliver, kumbaga misunderstanding, rin ka nga natabo, pero rin nga ni mga kamarkado, ha, rin ka nga batasan, no, itari ka nga truck driver, medyo umapaw mga kamarkado. O, yung mga rin taga ano eh, taga Istansya, Bukot Kalibo ah, Istansya Iloilo. Kumbaga, dayo mga kamerkado, rin ka nga truck driver, dahil nga ni nag-deliver sa Daraiya. No, ito rin ka nga produkto sa sangka establishmento mga kamerkado, rin ka sa may Toting Reyes. Aga na karon nga haka sumagang, no, rin ka nga naka-park nga tricycle driver. Again, park na naroon na karoon nga tricycle. Ari ka na sa may printed doon ka rin establishmento. Ngagin ka akig, no? Ito, ari ka rin nga truck ka driver mga kamarkado. Sa natabo, aton nga pamatian, ari ka rin nga pakikipag-angot, no? Sa misis, ito, ari ka rin nga tricycle driver. Partner doon, aton nga pamatian. Kamarkado makaroon, aton nga interview hon, narurek ka nga misis, i-tricycle driver, nga ginasugid, no, gingliab, aghana, kunta nga bunon, ito ka nga screwdriver, itsang ka, truck driver, di ka na sa baybahin, ito ka libo. So, naipaki-istorya kung ano natabo ka na kaina?
9: Ako ma'am, naghapit kami sa JNB, may ginabakay kunta kami. Tapos, ing-drop ako sa akong asawa, kami mismo sa beside it, JNB. Tapos, diretso mata ako ito sa sugo, nagpamakay nga ni. Pagkatapos karon ma'am, hay, taghabang nagpamakay ako, may nakita ako nga na tracking, nagasininggit. Abi ko mata ako, sino mataraan ng nga kaaway. Okay. Kasi, anang limo, gita, hay, kaano-ano, gita, amang kabasko, gita. Abong witness, gita, karon na sa cashier mismo. Tapos, ay, pagkaano, nakita ko, ang asawa, tagaliraan ng nga ginakumpronta. Tapos, ay, pagka ano, nanaot ka imaw, may dadang ice pick. Ah,
6: ice pick ka screwdriver.
9: Ay, nag-screwdriver. Oo, screwdriver, ano, daga-daga. Tapos ay, anat ang nga ginapitan ng asawa. Parang akma, parang nga medyo patakburaan ang lakad.
6: Ah, gadagagantay.
9: Oo, makaroon. Ay, ako matang asawa nga raw, matakapangaman. ing ano tagagi nana
10: gihiyag
9: oo agina makara
10: ano nana
9: oo oo ginapunong kita abi ko tanga ni mitama tanga sa mga ngaron pagkakita ko dumalagan ako ito sa ano sa karsada kasi ka pangurupuro but agita ako nga raho
10: bali nag ano gidagari sa tamam na komosyon
9: oo oh, abo nga mga higko ra kun nga anang asa ang ngambo sa asawa
10: oo
9: puro mga kumauling-uling ba nga raho kasamantalang hay di ra to ging ano ko ging awat kung uwat ay mo ging awat patyo na gid siguro ang asawa kasi akin na akin gid ay mao
10: si dapat patit yawas na nahanabon on
9: ikara ging makara na ang asawa
10: oo may diog gabi ma
9: oo ging makara na hay inano ko imaw minakara ko imaw
10: kat natabo da ya ma'am ina rin yo kon yo nga sa tricycle ko sa
9: ay naka ano nga ni naka park kun kami
10: sa tricycle pila ka mo sakay i-tricycle.
9: Bali, ano, apat kami ron, pati ang magugang. Ato nga nagamit
10: iskoy bali, magpamilya, matok ako.
9: Ato nga nagamit iskoy lahat.
10: Sino nga taro nagsugod ito doon karoon yung establishmento?
9: Ako at ah. Oo, kasi nga ni may ginabakar. Kaya ginapasabay malangkapon. Tapos, tira tuot ah, ito tayo imaw nga itong ginhana na utang asawa. Dumalagan ako. Inawat ko imaw. Tapos naka, ana pa nga, niya nga screwdriver nga ang buyot. Nakamakara. Ay, kung mga ano, tagalay mga akong karaag. Miski sino ulit, arahan doon.
10: Sa inyo pagkasayod na, bukong tataga-aklan.
9: Hey, Ilonggo nga ni Imaw.
10: Ilonggo Imaw. Kat, ito pa mo sa track, nag-ano ito mo?
9: Oo, nakita ko. Ito mo, hambal nga ni it, mga tao ito sa JNB. Oh, mana o. Nagsinangag, utama na Imaw ko. Manana to. Ay, wa sa naman ang kasayang asawa ko since nga nagdagagan yun ta ako nga hatot ay nagminakay imaw ro yun do ano karon tapos hatot anang panahog ta
10: imaw high blood na galigagi mo ma'am pag istorya
9: agwa man imaw gahambar na abi hay in a nice way malang nga abi ga park ako ri karon syempre makaron malang dapat sir dapat makaron malang imaw mahinahon malang nga gapark kami ri karon gadrap kami di ba simple man lang ano bukod mas binuyayaw ta imaw ag anak ako no oo ara anak ko no nga facial expression sa kanda sa ang asawa sa sakay mismo it mga tricycle nga ron do yon kaya nagano ta imaw
10: una man imo sa ring karon establishment ga deliver
9: gadrap ko no oo pero hambar mat at JNB ka kon nga cashier iba-iba man abi ko no ro ga
10: drive
9: oo ito yung nga rong ano.
10: So, sa ano, sa ginhambat mga ano, ipiyado una sa record Mr. Bishimento, ano rin, makaroon mat ah?
9: Ro? Uwa man sa nakasayo.
10: Uwa sa nakambal.
9: Oo. Basta, ako nga ano, hambay yabit ka sure. Sige lang, ano ma'am, ano yung tamo on the aim mo nga ano.
10: Dalian lang tanandaman. Pa,
9: oo,
10: pa,
9: ano, makapanaw ko na kami. Hey, since nga may police man yan nag-agi, siguro imo mataiya nag-ano nga mga tawag lang ah.
10: Pag-abot
9: kasi ka pa mga abang ako nga ramam. Dahil kita nga nang wala ilaan po sa tamang stress.
10: Basi may, ako, basi may high blood ka pati.
9: Ay, tangtangan.
10: Pag-abot ni may ka ma'am, ano reaction sa imo nga unga?
9: Ay, nakita ko tangan, nagatinangis yung tayo. Siyempre, haron sa gilid i-tricycle ikaron sanda hay nakita kita na ako paano ano honda ako nga asawa
10: oh, anong tatay
9: anong papa ho
10: ilang dago ni moron
9: 8 years old ay ro yun do ano na nakaw
10: ka ano nakapanaog mo taray mo sa tricycle or sa
9: tricycle ina at imo sa sugod wa timo ho na duhungan mo gatinangin si makabas bas kog manya ni ana himo samt ang ani kunta imo makaw nang mga huwa
10: ko na berya gid inyo nga panaw ano nya karon ka plano makaw man
9: taong nga ni, di iyan ikaw ba eh, ambay ni mama eh, iya kayang puno.
10: So what, ano dahil yun, anak ko niyo pag-vote exam, ma'am?
9: Doon nga ni, last day pa kung ta makararoon.
10: Ay, Nuro, ano, as ikaw, isisit, rekarang tricycle driver,
9: kimo para
10: din. Ano, Nuro, plano
9: para? Ano, dapat imutleksyon doon? Siga, taimaw kung pag-abot niya sa aklan. Matcha sirkot, ano nga, samantalang, pwede man imaw maghambar sa, ano nga, gapark kami. Hindi ka mo karoon, makaroon niyang, bukod ito, masininggit ay mo ito nga, machasin ko, ah. Diba? Punta ay, magkaroon man ba yung matrespeto sa tao, miskin mauno-uno, or...
10: Pag maayos, magbagaranda, kapag pag-approach ka na, ma'am, pag makaroon taraanan nga pagtaas
9: ito. Doon nga, macha, ano tayo, ma?
10: Nay, basi may mensahe ikaw sa driver mismo, sa driver anay nga na? Basi may mensahe ikaw, gusto ipabot ka na?
9: Ay, nambay ko ni mo kainap, pati yun, magdama ko na akong asawa. Man ako to sa sangkariting ano gabakay malang ako imo ang inya ano madaling oras malang makod wala ni siguro 5 minutes na nakatapos ako pa makagay
10: madali malang itong tawag ni haron parang natabo
9: labi ah di kita imong maka ano baga nga samantalang katumalang man imaw mahawan man daan ang atong parkingan bago imo magtawid iya magdrop it anang mga baligya mana kuan may mugugat nya magclear lang ana bago sa ana mga pahinanti nga ga drop kami clear ninyo kara o di ba what problema kunit magpinasiga-siga ti magmisininggit
10: oo
9: dapat na makaroon yun ay tawuan na imo leksyon na miskin mauno-uno ro tawo magkaroon mo respeto sa tawo bukod it pasiga-siga di ba
10: mas kapin nga anay mo ya dayo
9: what imo gadahan-dahan ina paira tara ka isog samantalang kami wa ta kami kana ga pangalin Diyos ko ga pangabuhi ta kami tawhay patas na pagpangabuhi ta say mag ano ano ta imaway sa isang igla pat atas ga syahon at anak kami di ba sige mama mugi nga salamat
10: thank you good night
8: mga pinakahuling pangyayari sa ating bayan at lalawigan pagsakan.
6: So ito mga kamerkado ha, Rumisis, ita tricycle driver. Rekara nga si Jenny Viv. Tama ang mag-pronounce kami nga doon. Basta yung mga Rumisis na rekara nga tricycle driver mga kamerkado. So ato nga nino sa isang iglap, matuod no ga, trabaho ikat patas. Insakto mga kamerkado. Pero may una gid ikaw no indi gid mawaga no nga sa sang adlaw sa masunod nga adlaw sa mga inadlaw no mga kamerkado may masumagang gid ikaw nga wa sa ayos wa sa plastar mga kamerkado no nga ang ginahambag nga iba-iba ro batasan no itare karang nga tawo may una nga kalmado may una nga mainit it ugo no ang ginadaga sa trabaho re karang nga ano ba nga rure ka ng away? Halimbawa, bago ikaw nagalin sa inyong karon nga bagay, nag-away ka mo sa imo karon nga asawa. Tapos huwag ikaw sa trabaho. Pati rin mo karon nga katrabaho, pwede mong maukpan na mga kamerkado. So karon nga iwanan no, sa bagay. No, rin yung karon nga problema ay pagdagha no, sa inyong karon nga trabaho. Ay raya rin natabo no, sa rekara nga daywa ka mga driver. Rosambilog, nagapaubos. Rosambilog, matagas. Matayog, mga kamerkado. Ay, hambagan niya ni mo karang kasuhan. Pero, nag-ano man eh, nagpatawahay man, no? Rekara nga truck driver nga ra. Ag naghambag imaw nga. Mangayol imaw pasensya ng mga kamerkado. O, dapat sa mga ano nga ra, sa mga dayo nga ra. Halimbawa, aron taga Iloilo ikaw magto ikaw no sa iba karang lugar sa iba karang ka probinsya na maskapin nga ikaw abi man halimbawa delivery ano ikaw or driver ikaw na mga kamerkado naga-deliver ikaw it mga produkto o, dapat hay kalmado ang kita no manong kuya mangin kalmado ang kita kung kita hinagadayo sa iba karang ka mga probinsya iba ka mga lugar. Maswerte ikaw kung rin mo karon nga hakasumagang. No, kalmado. Pero kung makasumagang ikaw, ita maisog paki mo mga kamerkado. Ay, haron yun ka mo nag-ano ron. Haron yun ka mo nag-timbangan ita rekarang kaisog, di ba mga kamerkado? So, update ka ra ha sa rekarang daywa ka mga tricycle. Sa una, no, ay naghambaw rekarang tricycle driver. Agro na karon nga pamilya nga kasuhan taan na mga kamerkado. Dahil nga nagtao itari ka rin nervous no? Sa wong dagon nga unga itari ka rin tricycle driver. Ay nakita na na ruray ka rin natabo sa nakaroon nga tatay na mga kamerkado. As na-mention ka ina itari ka rin misis. No, nga nakita at anda ka rin nga unga ruray ka rin hana. Nga pag buno itari ka rin screwdriver ita truck driver sa itari ka rin tricycle driver mga kamerkado. Eh, sa atubangin at karon nga mga pulis. Yes, ginblatter no rekarang insidente nga ra pero nagsettle man. Wago na rekarang ging ano ging hunong sa lock-up cell no rekarang truck driver. Wago na gin kasuhan ag nagsettle lang sandara. Nasa anda karon nga level mga kamerkado ag git advisean nga ni rekarang truck driver nga hindi magpaisog-isog. Kung mag-agto ikaw sa iba ka na ka-probinsya o kuna sa iba nga lugar mga kamerkado. Nagdala sa oras, may 7 minutos, makaligid sa oras, dala sa isa agahon. Ang saro niya pagbalik, dugang karang hinunano na kamanaman ano, sa report kara ni Kamerkarang Shane na masalyo sa hindi yamang magbuhay. Stay tuned sa Oman, mga kamerkado.

0: ako si Kia Rodrigora from Banga, Aklan. Subscriber ako is Kalibo Cable for almost 3 years na. Nasairan ko ro Kalibo Cable sa ako niyan yung mga friendship na recommendation. Nakakabulig ka kon ro Kalibo Cable, especially sa ako niya small business. So nakabulig din mo sa ako niya pag generate income. So ako nga nagustuhan sa Kalibo Cable, hay madasig do serbisyo. Bihira lang magkaroon is system downtime. So reliable gid imaw.
1: Ano paro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Kalibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal lang akong pagkawa. Pag nakilala ko ang More Power, okay, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kayo kahapon, pakatulog natin sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape ka hapon, di ka katulogan kung gabi. Kaya at manami mandaan ang lasa, at manami mandaan ang benefit sa tunggawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa pa na kainom, try yung kamuhay. Wat madula at nami ginipikto sa atong lawas.
2: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store, Makato Public Market, Antonino's Drugstore, Malinao Public Market, Lazo Multipurpose Cooperative, Lazo Public Market, Maipas Drugstore, Poblacion, Numancia, Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan, ANC Drugstore, Kalibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Kalibo Shopping Center, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo, Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Kalibo, J3M3 Drugstore, Banga Public Market, Tesla Car Store, Madalag Public Market, Niknik Store, Libakaw Public Market, Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
4: All you got to do is move.
5: Mga negosyante, gusto niyo bang marinig at makita ang brand niyo where someone really listens? Radyo Mercado is the only digital radio that you can hear in local markets habang namimili ang tao araw-araw. Sa Radyo Mercado, mas malawak ang reach. Sa Radyo Mercado, mas lokal ang connection. Sa Radyo Mercado, mas diretso sa mga consumers. Kaya mag-advertise na sa Radyo Mercado Iloilo, Radyo Mercado Capiz, at Radyo Mercado Aklan. Message our Facebook page today or contact us at 0917-144-0259 and let your business must be heard where the market moves. Radyo Mercado, ang boses sa puso ng bayan.
6: Dance with that groove, all you got to do is move.
7: Ako ay si Salvacion Herrera, taga Mambog, Banga, Aklan. Dewang dag-onyon kami sa Kalibo Cable. Nakakabulig ang internet sa Kalibo Cable sa akong unga. Akong gusto sa Kalibo Cable ay madasig iyong internet at saka manami andang servisyo. Nagpasalamat gid ako ay ginaservisyon kami iya at internet at miskin pa kaano ay nakakabulig sa business nakon.
1: Ano paro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Kalibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.

kaunawa sa lahat ng microtaxpayers sa Revenue Region Number 11, Western Visayas. Mayroon ka bang mga nauunang tax assessments o mga kasalukuyang open cases? May one-time tax abatement program o PIR para sa mga kwalipikadong microtaxpayers. Sino nga ba ang kwalipikado? Ang mga microtaxpayers na may annual gross sales na mas mababa sa 3 million pesos. Kung ikaw ay mixed income earner, ang kita lamang mula sa iyong negosyo ang isasama sa pagkalkula. Tandaan na ang lahat ng target tax liabilities ay dapat hanggang December 31, 2025 lamang. Sakop nito ang delinquent accounts, pending o final assessments, at open stop filer cases. Upang maging kwalipikado, ang iyong kabuuang basic tax liabilities at penalties ay hindi dapat lumampas sa 80,000 kada taxable year. Tandaan na ang interest at surcharges ay hindi kasama sa pagkalkula para sa nasabing threshold. Bago mag-apply, kailangan munang kumuha ng CEOTL o Certificate of Existing Outstanding Tax Liabilities. Nakalagay sa opisyal na sertipikasyong ito ng BIR ang iyong liabilities o hindi pa nababayarang buwis sa kasalukuyang PETSA. Ito ay mandatory requirement bago makapag-apply. Ang mga kailangang dokumento ay para sa individual at non-individual taxpayers, tatlong kopya ng BIR Form 2121, valid na government-issued IDs, CEOTL, at mga kaugnay na notices o withdrawal letters kung kinakailangan. Para sa non-individual taxpayers, huwag kalimutan ang SBA, Board Resolution o Secretary Certificate kung naaangkop. Paano mag-avail? Simple lang ang proseso. Una, kumpirmahin na ikaw ay isang micro-taxpayer. Ikalawa, mag-request ng CEOTL. Pangatlo, mag-file ng tatlong kopya ng BIR Form 2121 sa iyong Revenue District Office kasama ang mga kinakailangang ID at dokumento. Ika-apat, magbayad ng non-refundable na 5,000 abatement fee sa loob ng 5 araw gamit ang BIR Form 0605. At panghuli, kunin ang iyong Official Certificate of Avail. Mahalagang paalala, ang pag-avail ng programang ito ay hanggang December 31, 2026 lamang. Walang refund. Sa halip, tax credits ang ibibigay para sa mga naunang binayad. Para sa mga karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa iyong Revenue District Office, Lunes hanggang Biyernes.

0: probiotic 8-in-1 coffee mix. 100% all natural to support digestive wellness and a healthy immune system.
1: Sip it, love it, power your day. Glow from within, fuel your winning day.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagtawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kahit kahapon, makatuhugan din sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkapit at hapon, di ka katuhugan kung gabi. Kaya kag manami man daan ang lasa at manami man daan ang benefit sa tunggawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa pa na kainom, try yung kamuhay. Wat madula ang namin kinipikto sa tunggawas.
2: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyone Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Tangalan Public Market. Bilyone Store. Makato Public Market. Antonino's Drugstore. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drugstore. Poblacion, Numansha, Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numansha, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Pook, Calibo. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Tesla Car Store, Madalag Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Yukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
4: Real, oh no, fuck it.
5: Ikaw bala, mahilig mag-scroll o kung magbasa sa articles sa social media? Artificial intelligence bala ini o kung hindi? Ano ang fake news? Ang fake news, amo ang mga impormasyon na hindi matuod. Ini ang mga impormasyon nga fabricated o kung ginamanipulate. Aton ibaloon kung paano ini malikawan. Una, ibaloon kung diin nagalin ang source. Verify naton ang sources. Ini bala, mapatihan kag masaligan o kung hindi. Parehas ang mga trusted media outlets. Ikadua, ibaloon man naton kung sino ang writer. Kung ang author sini, ini bala, kilala nga journalist, ato ni-check ang background sini. Kung bala, himo-himo lang ang ngalan. Ikatatlo, aton man tanawon ang petsa. Kaangay sang pagkaon, ang impormasyon may ara man sang expiration date. Dapat ini insakto upon naka-up to date. Ikaapat, i-check ang mga lalagway upon video. Inibala artificial intelligence upon hindi. Ikalima, pamangkota ang imo kaugalingon. Kung inibala, matuod upon hindi. Importante nga pahanundo mga kamerkado. Mangin critical kita sa mga impormasyon nga aton makita online. Ang ini nga pahanundo, nagikan sa Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
6: Yan kita mga kamerkado sa last part itaron nga programa. Atong oras, alas 6:21 sa agahon. ay ginagreet ko anay mga manugbaka. Kaman naman at mga vendors, mga bulantero-bulantera ha. Saan ka rin yung may public

0: Public Market, good morning. Yung kay Nanay Inday Concepcion, na kay Kamikarong Andrea Sukgang, good morning. Yaman na sa Mayinuman siya Public Market, good morning. Nasa mga vendors natin ito, karnit, baboy, baka, reka nga manok, mga kamerkado, may daid nga agahon. Sa may portion man, itatangalan Public Market, good morning kay ng Mary Jane, una sa vegetable section, mga kamerkado. Siin pa sa may Burwanga Public Market, good morning. Yaman sa may bahin it Raykaranga Lezo Public Market, may dahil nga agahon. Good morning una kay ng Maricel sa may vegetable section. Na kay Madalag man kay Madalag. Sa Madalag Public Market, good morning. Una kay Ma'am Sharon Calizo. Una kay Nanay. Diba? Kay Nanay Ninia Ribustes. Una kay Sir Lucito Nakar. Akanyo pa. Yakay. Yakay ano ha? Kay Tatay Bong Bernabe. Akanyo pa kay Tatay Joel Quatris. Kay Nanay Rovelina Quatris. Mayan ayad ang agahon. Bago kita mag-takom sa ating karon nga programa. Yan ay kita sa report ni Kamerkadong Shane. Kamerkadong Shane sa imo karon nga balita.
1: Radyo Merkado Live Report.
0: Yes, Kamerkadong Shane, na sa imo karon nga natipon nga report. Go ahead.
2: May dahil ka na nga agaon, Kamerkadong Manager.
0: Dali lang. Sige.
2: Yes, Kamerkadong Manager, may dahil ka na nga agaon. Mga hatodatod ka police reports, iyakar sa ating nga probinsya at Aklan. Kama naman may pinakoy ka mga...
0: Liso ako na yun, Mayad. Aharon.
2: Yes, sir, yun.
0: Sige.
2: Mga police reports at mga insidente ang katabo, Kamerkadong Manager, iyakar sa ating nga bahin, ita, probinsya at Aklan. Unahan natin yung first district, no? Ray ka na Kamerkadong Manager, yung... sa may banwa karaita Madalag, may natabo karang sunog, no, takna alauna karaita hapon ko Oktubre 9 o kung kahapon ka Merkadong Merejoy sa may barangay Paningayan, no. Ruray ba karang bagay hay ano himog ito mo sa light materials aga kung sa singa ni ka Merkadong Merejoy hay do yun nga initial information naton nga habuong man hay do yun nga nagagaha ka Merkadong Merejoy ruraya baga no as rurayang tag-iya itray ka nga panimagay kat di ka nga magaha uno anak ka nga ginagaha hinagpanaw san nakara aga kung sa siingan ni hay ginapahayag nga una malaman sa nakapit bagay ka Merkadong Merejoy kan sana nagagto apang kat makataliwan akararong nga pinakaminutos hay di karat hapad uhan it raya nga di nga member man it pamilya nga rega kasunog at aruray kara nga kusina apang madasing man kararong nga paggapta ita kagayo bayungod nga nga himo imola sa light materials no so di karaya gin salbara gagi kara itraya nga mag-asawa ro anda kara nga ginapay ka Merkadong Merejoy nga 18 years old no nga anda kara nga unga nga may nga special child ginapatihan pagid kara ka Merkadong Merejoy nga may posibilidad nga sa baga kara it anda karang ginyaha ro naghalin ro nga sunog pero syempre follow up pagid nato na sa aton karon nga BFP Madalag ano anda kara nga initial investigation aga ka man naman kun pila kararong ginapahayag nga danyos ka Merkadong Merejoy saraya karang natabo nga sunog ag syempre bangod man gani nga adin nga hara na sunugan ng pamilya aga pangayo isa nakaraita bulig ipost lang naton hindu na ka Merkadong Merejoy anda karon nga mga duga nga detalye kung nga siin pwede sa mapabalik bulig aton kaya nga mga Kamerkadong nga naila nga magpaabot it bulig. Sa pihakman karang bahin, iyakaroon sa aton man nga second district ita probinsya. Raya karang minatabo karang nga disgrasya Kamerkadong Merejoy. Raya karang sa may poblasyon makato. Raya karang sa may diversion road baga. No. Oo. So actually hey, sa doing nga ulihin natin nga update una kara sa ICU ro dayo kara nga unga no samtang ninahan man kara ro andang nga mga ginikanan matapos nga ikara nga masunggaban itrak aga ruraya kara matapos matabo ro nga sunggaban kara itrak ang tricycle sa nasambitan karon nga bahin ita pangarsa dahon no ko agahon kara it biyernes
0: ano ra ka man siya sunod or ano ra subgang
2: di kara ka Merkadong Merejoy din nga sa may intersection abi ra intersection

0: kalabos na sa tunga.
1: Oo, haiwa sa karang menor ba nga. According ka na sa ating karang initial information, ruraya karang mga biktima nga rahay residente ka na ita kalimbahan nga sakay ka na ita tricycle, rutrak mat akarahay halin ka na sa Rojas pagto ka na sa Katiklan. So, di karaya ginapahayag man ka na ita makato PNP nga pareho karang uwa nag menor rong truck at tricycle. Pag-abot ka na sa intersection, kabar ka dong Merejoy, gatungan ikararong nga pagka-disgrasya.
0: Di karun sa area nga ron ka mo rin, sinuwa tayo ano no? Traffic light. May traffic light di karon?
1: I think uwa.
0: Uwa, no?
1: Oo, agi kita corper B.
0: Oo, uwa.
1: Kaya dapat hayrong driver nat agyed, mga driver sa tagid ka merkadong Merejoy
0: Road. Magtansya.
1: Oo, magtagawan dagan, kama tabi hay. Uwa ka rin gitagawan.
0: Uwa giveaway, uwa naga-minor, uwa naga-pundo anay. Ang tanawon do mag-timbang nga ano, portion kung may ano, naga-patunga nga behikulo.
1: Oo.
0: Do diretsyon na, kapag siyain.
1: Oo. Doon nga tagawan yung tagid kong tait dagan ka merkadong Merejoy. Ay harat akadi nga wat na naka-minor, aga bangod ka na ni sa pag-aksidente man, nag-agom ta karita. Grabe ka na.
0: Dumatana no sa ugo.
1: Oo, daywa ka na nga nga 8 ag 11 years old pa man maunong mo't aron. Nga una nga ni ka na makar sa ICU no sa sangka private hospital. I-update pa natin kararanda karang kamar ka dumerejoy nga medical status baga. Kay aton karang nga update ay halimpabi ka kasiya kubi ipa. No? So, possible basi may una na update ro aton karang nga PNP. Nagaang ko man karit minor injuries ro daywa ka ro raya karang nga mag-asawa. Gauna ka na sa kasudiya ita baka to MPS raya karang driver i-truck samtang nagapadaman ka na rong investigation kamar ka dumerejoy.
0: So, sa makaraig to pat asa custody it baka to PNP ro driver i-truck?
1: Din pa ro aton karang nga i-confirm. Actually, kamar ka dumerejoy ginahulat pabi ka na rong ano, rong decision ita pamilya itraya ka rong mga biktima kung magpasaka ka na sa nakaraita kaso kontra man ka sa driver i-truck. So, i-update lang natin hindi na kamar ka dumerejoy. Sa dugang pa inaton ka nga balita, may natabo ka nga disgrasya man sa may paubuson ka sa may Tulingon Nabas. Actually, kakatawag na ito sa atong ka nga Nabas PNP. Galing hemig and respondi hemig karara andang invest. At syempre, sa HEPI malang makahatag ka rin information. Pero for initial info, no, kabiira natabo, jumauganon ro panyempo. Oo, agraya ka rin nga, dayahay, tricycle versus motorsiklo, kamarkadong Merejoy. Kita mo natagsagin sa ni kamarkadong Arvin. So, i-follow up lang natin da para sa dugang information. Kaya bukhar nag-post ang dabang haagyan, kamarkadong Merejoy.
0: Okay.
1: So far, no, din natin karang mga natipon nga report, yakarasa din sa mga police stations natin sa probinsya at Aklan. Ako man si kamarkadong Shane Flores Masalit, Radyo Merkado Aklan, ang boses sa puso ng bayan.
2: Radyo Merkado Live Report.
0: Abugid niya salamat sa report kada ni kamerkadong Shane Masalyo mga kamerkado. Mayroon ka rin na minuto bago oras dala sa East Media sa Agahon. Agri ka rin nga oras sa Tudgado Net More Power Probiotic 8-in-1 Cafe Mix. Your cup of success, healthy gut, healthy life mga kamerkado. Mag more power daily to achieve a healthier you mga kamerkado. Lawon ta nga mag-inom ito more power nga kape kay may manami nga benepisyo kitang mabuog na mga kamerkado kung rayo atin karon nga ginainom adlaw-adlaw. Mabakagrahas yung mga suki nga pharmacy sa yung mga suki nga stores sa atin karon nga probinsya. Itaklan mga kamerkado. Nasa rekarahinan ano, nanungod sa rekarah mga kamerkadong Smart Kids Act. No, nga pasado niya ni sa Senado ng mga kamerkado rekarah nga Safe Media Access and Responsible Technology for Kids in Digital Spaces mga kamerkado. Ukoy na Senate Bill No. 2424 mga kamerkado. Kaya hindi natin mahingabot nga maiplastarda, maistoryahan, kaya gapawon kita no, sa oras nga gintagana no, sa rekanang programang Baga Asakan. Okay, sa mga nagpamati, sa ato yung mga merkado publiko, abugida nga sagamat mga kamerkado. Agbantayan man ha, rekanang masunod nga programa. Programang Radyo Merkado Balita sa umaga mga kamerkado with yours truly, ang kamerkadong Shane Masalyo. Abo man niya sagamat sa aranya partner sa technical side, ang kamerkadong Heranio Messina. Sa uman, sa ngaga ni kamerkadong Arvin Rompe, ako rin yung karunya nangin, tagapagpangalagad, makarunya adlaw, ita Sabado, October 10, 2026, kamerkadong Mary Joy de la Cruz Melgar, ita Radyo Merkado Aklan, ang boses sa puso ng bayana. We'll be right back.
3: kag inyo nabatian ang programang Pagsakot, Tubtubwas, Madamo gid nga salamat.

Brung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rong mga nutrisyon sa aton nga gawas. Nani, dapat nga ipabili naton nga healthy rong aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rong tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rong mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: ako si Kia Rodrigora from Banga, Aklan. Subscriber ako is Kalibo Cable for almost 3 years na. Asairan ko ro Kalibo Cable sa akon niyan yung mga friendship na recommendation. Nakakabulig ka kon ro Kalibo Cable, especially sa akon niya small business. So nakabulig din mo sa akon niya pag generated income. So ako nga nagustuhan sa Kalibo Cable, hay madasig do serbisyo. Bihira lang magkaroon is system downtime. So reliable gid imaw.
1: Ano baro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Kalibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagtawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kahit kahapon, makatulog natin sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape ka hapon, di ka katulogan kung gabi. Kaya kag manami man daan ang lasa at manami man daan ang benefit sa tunggawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga wak pa na kainom, try yung kamuhay. Wat madula ang manami benefit sa tunggawas.
2: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyone Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lezo Multipurpose Cooperative. Lezo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numancia, Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. ANC Drug Store. Kalibo Shopping Center. Carol's Pharmacy. Stall number 24, Kalibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo. Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Kalibo. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Tesla Car Store, Madalag Public Market. Niknik Store, Libacao Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
4: All you got to do is move.
5: Mga negosyante, gusto nyo bang marinig at makita ang brand nyo where someone really listens? Radyo Mercado is the only digital radio that you can hear in local markets habang namimili ang tao araw-araw. Sa Radyo Mercado, mas malawak ang reach. Sa Radyo Mercado, mas lokal ang connection. Sa Radyo Mercado, mas diretso sa mga consumers. Kaya mag-advertise na sa Radyo Mercado Iloilo, Radyo Mercado Capiz, at Radyo Mercado Aklan. Message our Facebook page today or contact us at 0917-144-0259 and let your business be heard where the market moves. Radyo Mercado, ang boses sa puso ng bayan.
6: Dance with that groove, all you got to do is move.
7: Ako ay si Salvacion Herrera, taga Mambog, Banga, Aklan. Dewang dag-onyon kami sa Kalibo Cable. Nakakabulig ang internet sa Kalibo Cable sa akong unga. Akong gusto sa Kalibo Cable ay madasig iyong internet at saka manami andang servisyo. Nagpasalamat gid ako ay ginaservisyon kami iya at internet at miskin pa kaano ay nakakabulig sa business nakon.
1: Ano baro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Kalibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.

Paunawa sa lahat ng microtaxpayers sa Revenue Region No. 11, Western Visayas. Mayroon ka bang mga nauunang tax assessments o mga kasalukuyang open cases? May one-time tax abatement program o PIR para sa mga kwalipikadong microtaxpayers. Sino nga ba ang kwalipikado? Ang mga microtaxpayers na may annual gross sales na mas mababa sa 3 million pesos. Kung ikaw ay mixed income earner, ang kita lamang mula sa iyong negosyo ang isasama sa pagkalkula. Tandaan na ang lahat ng target tax liabilities ay dapat hanggang December 31, 2025 lamang. Sakop nito ang delinquent accounts, pending o final assessments, at open stop filer cases. Upang maging kwalipikado, ang iyong kabuuang basic tax liabilities at penalties ay hindi dapat lumampas sa 80,000 kada taxable year. Tandaan na ang interest at surcharges ay hindi kasama sa pagkalkula para sa nasabing threshold. Bago mag-apply, kailangan munang kumuha ng CEOTL o Certificate of Existing Outstanding Tax Liabilities. Nakalagay sa opisyal na sertifikasyong ito ng BIR ang iyong liabilities o hindi pa nababayarang buwis sa kasalukuyang PETSA. Ito ay mandatory requirement bago makapag-apply. Ang mga kailangang dokumento ay para sa individual at non-individual taxpayers, tatlong kopya ng BIR Form 2121, valid na government-issued IDs, CEOTL, at mga kaugnay na notices o withdrawal letters kung kinakailangan. Para sa non-individual taxpayers, huwag kalimutan ang SPA, Board Resolution o Secretary Certificate kung naaangkop. Paano mag-avail? Simple lang ang proseso. Una, kumpirmahin na ikaw ay isang micro-taxpayer. Ikalawa, mag-request ng CEOTL. Pangatlo, mag-file ng tatlong kopya ng BIR Form 2121 sa iyong Revenue District Office kasama ang mga kinakailangang ID at dokumento. Ikaapat, magbayad ng non-refundable na 5,000 abatement fee sa loob ng 5 araw gamit ang BIR Form 0605. At panghuli, kunin ang iyong Official Certificate of Avail. Mahalagang paalala, ang pag-avail ng programang ito ay hanggang December 31, 2026 lamang. Walang refund. Sa halip, tax credits ang ibibigay para sa mga naunang binayad. Para sa mga karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa iyong Revenue District Office, Lunes hanggang Biyernes.

0: probiotic 8-in-1 coffee mix. 100% all natural to support digestive wellness and a healthy immune system.
1: Sip it, love it, power your day. Glow from within, fuel your winning day.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal lang akong pagtawa. Pag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kahit hapon, makatulog at din sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkapikat hapon, di ka katulogan kung gabi. Kaya at marami man daan ang lasa at marami man daan ang benefit sa tunggawas. Dahil no sugar imaw, medyo may tamis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa pa na kainom, try yung kamuhay. Wat madula at nami ginipikto sa tunggawas.
2: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabaka Public Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.

0: bata nga kamaturan. Balita nga masaligan. Radyo Merkado. Balita Subong. Magadulong sa inyo sang nagapanguna nga mga balita lokal, nasyonal, international, sports, business, showbiz kag trending. Yari ang inyo news team.
1: Oras sa Radyo Merkado Clan, alas 6:47 sa gahon. Mayad-ayad ang agahon, Probinsya Daklan, good morning Western Visayas. So, welcome sa inyong pagpangalagad, it programang Radyo Merkado Balita sa umaga. Adlaw na makaroon ito Sabado, Pets Gis, sa buwan kanat Oktubre dagong 2026. Ag kami, rin tagapag balita, kamarkarong Mary Joy de la Cruz Melgar.
2: Ag kamarkarong Shane Flores Masalio.
1: Ag na mga balita, hatod kinyot More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success, healthy gut, healthy life. Ag rom niya Facebook page, kamanaman naman niya YouTube channel, Radyo Merkado Clan. Headlines, balita lokal. Mga obispo nagbuylog kontra sa kasino sa Boracay, ginsuportahan ro pahayag it Diocese of Calibo.
2: Sa dugang pang headline balita lokal, aklanan lawyer ginapoint bilang associate justice.
1: Sangka Colorum Van, adakpanit LTO 6 sa Banwa, itnabas.
2: Samtang APPO, ginpakigbahin roan ang accomplishment makaroon nga Setyembre.
1: Ang sa nga headlines, balita regional, 408K nga balorit illegal nga droga na kumpiska sa bypass operation sa Barangay 2 sa Bacolod City.
2: Sa dugang pang headline, water system magbago nga building at Regional Logistics and Research Development Division pagatutukan sa PRO 6.
1: Ang sa nga headlines, balita national, Senator Ligarda may malala nga bagatian rason nga nagapabugong imaw sa France sunod sa anang spokesperson.
2: Arrangements ni Vice President Sara sa kaso nga grave threats ginsaylo sa iba nga petsa.
1: Ang sa nga headlines, balita international, Trump ginsiguro nga hindi senda magalunsar itpag-atake sa Iran hasta matapos ro midterm elections.
2: Samtang South Korea, madinagang kung nga gintest ro andang kauna-unahan nga hypersonic weapon.
1: Ang sa nga showbiz news, Maris Racalag, Will Ashley, daog sa gawad urian 2026.
2: Sa balita sports, Gilas Girls, kinahangan nga bumawi kontra Chinese Taipei para sa World Cup slot.
1: Ang sa trending news, nakaka-touch nga pag-amin ito nga nga lalaki sa anang 73 anyos nga nanay nga may ginabagatian imaw ang nga cancer.
2: Ag sa balita business, Pilipinas target pag-awigan ng pag-export is coconut products sa UAE.
1: Alas 6:50 oras, iman kita sa detalye sa ring karoon nga balitang lokal. Ginapamagabagan it mga obispo it Ecclesiastical Province of Capiz rupagbukas ag operasyon it kasino sa isla it Boracay. Sa andang ipagawa ang statement of solidarity, nagpakita send it suporta sa Diocese of Calibo ag pagkabagaka sa posibleng epekto it sugal sa mga pamilya gabion sa mga pigado aga sa mga vulnerable sector it ag komunidad. Sino sa mga obispo bukod niyamang itakita ag turismo ro dapat ikonsidera sa mga desisyon kapinyon sa pag-umuwad it Boracay. Inhangan man nga taupang doon ro posible nga pag-abo it mga problema nga may koneksyon sa sugal. Kakikararo prostitusyon, human exploitation, pagpanakaw, paggamit it illegal nga droga ag iba pang mga krimen. Bangod karagin auhag it mga obispo ro mga opisyal it gobyerno ag business leaders nga pamatian ro kabagaka it simbahan ag konsiderasyon man ro affected kasi sa tanan nga estado it pangabuhi. Kinklaro pa it mga obispo nga bukon na riot personal nga atake apang raya hay may panawagan nga unahon ro kinahanganon it mga pumuguyo.
2: Sa dugang pang detalye naton balita lokal, ginappoint bilang associate justice ita court of the or ita court of the appeals ro ang klanon lawyer kasi attorney Alan Batara Hepte. Si attorney Hepte rong sambilog sa tatlong newly appointed associate justices sa nasambitan nga korte. Bago raya nga ginbutang sa court of appeals, ibawhay ginappoint bilang undersecretary ita Department of Trade and Industry kon DDI. Naging deputy director general man si attorney Hepte at Intellectual Property Office of the Philippines. Serving Commission Member 3 ita Philippine Tariff Commission bago nga nagpungko sa DTI. Nasa Iran nga tumandok it bang aklan o aklanon lawyer kung sa'y nakatunray sa Aklan State University, a University of Santo Tomas.
1: Sa dugang karang nga balita lokal, uman nga naka-intercept isang kolorumbanong mga katapit Land Transportation Office Region 6 sa LTO 6 sa Panwait na Basko, Webes, Oktubre 8. Sa reported LTO 6, ginasugit nga ginapararayat mga personal nga ginapangunahan ni Regional Law in NIA, Regional Law Enforcement Section kon RLES Chief Jetster Tia Mandadero para sa inspeksyon ang natukiban nga uwa it prangkisa. Ginakumanit pito nga pasahero nga nagbayad sa net pamasahe sa nasambitang van. Pangod kara, gin-impound na sambitang sagakyan na samtang road driver at operator kara ay magapangatubang sa penalidad ang multa sa idamit Joint Administrative Order Number 204/2014-01. Sa piyak, ay padayon nga paandam it ahensya, mabupagihapon nung nagapamasada nga uwa it legal nga prangkisa halin sa LTFRB. Sa uling datos it LTO 6, nagabot yon sa 198 nga kabilugang kolorong nga sagakyan nga dadakpan sa Western Visayas o pisakubuan it Enero makarong dagon.
2: Sa dugang pangitalian sa balita lokal, ipakibahin it Aklan Police Provincial Office o APPO, pero ang accomplishment ukon mga naging madinag o mga operasyon makaroon nga Setyembre dagon 2020 sa isa. Sa data nga gin-provide ita APPO ko Oktubre 8, ang nga most wanted persons sa rungha aresto ang 32 man rung other wanted persons. Tatlong operasyon kontra sa ilegal nga droga rung ginhiwat sa probinsya ang 5 rung na arestong individuala. Rung ang pakarada, iwag na operasyon rung ginhiwat kontra sa ilegal nga sugaal ang up-at rung arestado. Naghiwat man ito 163 operasyon sa motoridad angot sa environmental law aga 59 pero ha aresto angot kara samtang 19 operations rung ginhiwat kontra sa ilegal nga pagbangisda aga 20 rung nadakpan. Sa piyakabayan angot sa Republic Act 10591 nakarecord ito 2 law enforcement o kung police response operation. Dugan pa sa data patroon akong piska 7 rung deposited aga 306 rung ginsurrender nga mga baril samtang 7 man rung ginsurrender nga pampasabong.
1: May 54 minutos makaligat sa oras it alas 6 sa gahon. Yan may kita sa detalye sa karon nga balitang regional. Nakumpiskahit Bacolod City Police Office o na BCPO ro 60 gramos it shabu nga nagabalor sa 408,000 sa bypass operation sa Purok, Cagaycay, Barangay 2, Bacolod City. Arestado sa operasyon si Aldias Boy, 53 anyos, ag resident it na sambitan nga barangay. Nakapag-lagyo man, resang ka-subject at operasyon nga si Aliasta, 37 anyos. Maguwas illegal nga droga na kumpiska man sa operasyon, ruwa 45 caliber pistol ag mga bala. Gintingob nga pwersa ita City Drug Enforcement Unit ko na CDEU, City Intelligence Unit at Police Station 2, ro nagpatigayon it operasyon. Sinakaya BCPO City Director Police Colonel Eugene N. Ribadumia, padayon nga ginapabakod it kapulisan ro mga operasyon kontra illegal nga droga ag ro pagpatuman it kasuguan agud ang maprotektahan ro komunidad ag mapabilin na ro kalinong ag katawhay sa Bacolod City.
2: Sa dugang pang detalye sa balita regional, daywa ka infrastructure building o pagatukuron sa Police Regional Office ukod na PRO 6 ginapanad-aw makapasan yung paservisyo at kapulisan. Naghiwat it groundbreaking rung PRO 6 ko adlaw ito Oktubre at 9. Una rung pagatukuron nga water system ang rung 3-story Regional Logistics Research and Development Division na building. Nagibisita man si Police Major General Martin Defensor, Director for Logistics at Philippine National Police, DALG USEC Jed Patrick Mabilog, ang Provincial Administrator Dr. Raul Banyas, ganagtigawas kay Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. Kasama naman ni Major General Defensor ng Iloilo Provincial Government sa 5 million pesos nga ponda para sa pagpatukod ita water system para pasiguro maayos na supply at malimpyo nga tubig sa kampo. Kapin sa 20 million pesos man ng ponda para sa igapatindo nga RLRDD RLRDD building nga ginapanan aw makapasanyog pa sa serbisyo at kapulisan sa oras nga mahuman.
1: Agsa naman nga detalye sa balitang nasyonal. Nagpaidagom sa pagbugong si Senator Lauren Legarda sa France para sa sangka-legitimate ang pagatian sa noosaan ng spokesperson nga si Attorney Tony Lavinia. Sa tunga, raya it mga pangutana na hanungod saan ang magawig nga pagka-absent sa impeachment trial sa Senado. Habang uuman gindetalye ni Lavinia, rudugang mga impormasyon na hanungod sa medical nga kahimtangan at pagpabugong it senadora. Nag-file si Legarda medical leave alin pa it Agusto kung siin kung Hulyo 29 pa ro katapusan nga na record nga pag tambong sa Senate plenary session. Dugang pa it anang spokesperson nga ro anang health concerns nagakinhangan it medical attention ag nagakaigo nga pahuway. Samtang wa paray nagtao kung san o imaw makabalik sa pungsod.
3: Balita National.
2: Ginreset ni the Quezon City Regional Trial Court Branch 98 sa Ibaga Petsa through arraignment ni Vice President Sara Duterte sa kaso ng grave threats. Pero ikadaywang kabesas nga napospon ng arraignment sa nasabitan ng kaso at Vice Presidente ng orihinal ni ginset sa September 11. Kung nagligad, waray ba dayon bagod sa pending na petisyon ni Duterte sa korte. Sa makaroon pending hapon ng partial motion for reconsideration sa kapo ni VP Sara, nga reinsister nga dapat mag inhibit ng judge sa kaso ng raya. Padayon ba ang dagagina-question sa Runga Horace Diction, ita QCRTC ka dayunan o kaso doon sa pagpatig ay iba o isang ka-impeachable official.
3: Balitang National.
1: Alas 5:58 oras, yung magkita sa detalye sa karoon nga Balitang International.
3: International.
1: Inpahayag ni US President Donald Trump na hindi sanda magalunsarit pag-atake ro US sa Iran bago ro midterm elections sa November 3. Sa nakay Trump, magapadayon na diskusyon sa tunga ita Washington ang Tehran agud matapos won ro kinagamo. Ugang pa ni Trump, may naval blockade gihapon ro US kontra sa Iran. Agin espikar pa ni Trump na may ginisudyuhan sanda nga tikang agud punggan ro nuclear program it Iran. Sa piyak nga parte, nagkakabagaka ro pilang nasyon na bangod padayon nga nagasaka ro presyo at gasolina bangod sa padayon nga kinagamo. Sa makaroon ay padayon nga nagapadaga ro US it mga warships, soldado ag marines sa Strait of Hormuz.
3: International.
2: Sa dugang pang detalye na Balita International, nagpatigay man it flight test rung South Korea ho alaw it Webes sa nagkauna-unahang hypersonic weapon. Nagagto sa test flight si South Korean President Lee Jae-myung kung sinigipahayag na nga saan ka-importante na ingetika ang mapabaskog rung kakayahan ita SOCOR pag-abot sa depensa. Samtang wapa man ita nang ipahayag rung North Korea sa resambit nga test flight kadungan karahi ko Oktubre 3 sa nagpatigay man it test flight Runga NOCOR sa andaga intermediate range missile. Madumdumay nga kung mga nagdaliwan nga Domingo ay may natabo nga pagsabog sa sangka landmine mapit sa andaga border kung siin na ay tatlong soldado halin sa SOCOR rung ginahana. Sunod sa South Korea ro responsable sa pagsabog ay rung United Nations Command ag rung North Korea.
3: Balitang International.
1: Yaman kita sa detalye sa rin karoon nga Balitang Artista.
3: Balitang showbiz.
1: In kilagaro kamayanan ni Maris Racal ag Will Ashley sa pag-arte matapos pare nga mag-uliit pa si Dungog sa ika 49 nga gawad urian nga ginpatigayin sa De La Salle University Manila ka Oktubre 8. Nabuo ni Maris o best actress para sa pelikulang Sunshine samtang ginkabigman nga best supporting actor si Will Ashley para sa anang pagganap bilang Arvin Asuncion sa Bar Boys After School. Kaibahan man sa mga nagdaog sa ni Jericho Rosales, ang Carlo Aquino nga nagtabla para sa Best Actor samtang nakipagbahin man si Odette Khan sa Best Actress Award at kaibahan si Marisa. Samtang ginkabig nga Best A Picture of Bloom Where You Are Planted nga nagdaog man sa Best Direction, Best Documentary at Best Editing. Nagbaton man si Laurice Guillen ukon na Guillen ita natatanging gawad urian para sa anang kontribusyon sa industriya ita pelikula ng Pilipino.
2: Ag para magkira sa detalye at aton nga Brita Sports. Nauli sa kaperdihan ng kampanya Itagiles Pilipinas Girls kontra China sa score ga 112-49 sa qualification round ita FIBA U18 Women's Asia Cup sa Malaysia ko Oktubre 8. Nag-record si Grace Marina Curlita, 17 kapuntos para sa Pilipinas. Apang waray naging bastan, tagad mapunggan, rung gadominasyon ni Chinese squad. Bukod ka rin di umakampang sa semifinals, rung Gilas Girls, at pagkatubakan rung Chinese Taipei sa classification match para sa ikalimang pwesto. Nakabase sa nasambitan ng hampag, rung ulihing kahigayon ng Pilipinas, nga makabawit pwesto sa FIBA U19 Women's Basketball World Cup 2027.
1: Maya 2 minutos, pagkaligid sa oras na alas 7, gaming kitasan karon nga detalye sa trending news. Wa na punggan nga magtangi si 73 anyos nga si Nanay Beatriz, tag-amino nit ano nga nga lalaki nga si Leocadio, 49 years old, nga may cancer imaw. Sana kay Leocadio, February 2026, sa pagangay nagpa-check up ag consult yun imaw sa mga doktor bangod sa pagiging bloated, ag gulping pagsakit it anang tagiliran. Dugang panana ku April 16, taginhambad ka na it doktor, aro findings nga may anang non-Hodgkin's lymphoma, sang career ag aggressive form it blood cancer. Nahalok pa ima maghambag ka ra sa anang nanay kung paano ag sano na ihambag na may stage 2 cancer apang samtang nagabuhay si Kunraya ay nagapanghina imaw, rason nga nakapag-desisyon nga ihambagon. Sa uploaded video anang unga sa anang amin, sa pag-amin sa anang nanay, makitaan do pagguha ag kaguoy sa mabuhay nga ginbato it anang unga. Nasa yuran nga daywagang sanday it mga itanang nga nanay, magkaibahan ag nagapangabuhi. Maabo ka rin ang mga netizen sa Runatouch ag nagpaabot it mensahe nga pagsuko sa cancer do pagiging maisog it nanay na karang nga mabaton raya. Sa makaroon ay nagpaidagong pa sa chemotherapy si Leocadio ag nagtrabaho paghihapon bilang siyang ka-public health nurse.
2: Para makaras sa detalye at ato nga balita ni Golsho nga nasudyuhan makaroon it gobyerno at Pilipinas nung magpagawig it merkado para sa pag-export it mga lokal nga coconut products sa United Arab Emirates o UAE. Sino kay Michael Salera, Philippine Agriculture Attaché para sa Middle East, Africa at India. Katuyan nito ang project Coco Bridge kamay sugod rubang coconut products sa UAE market. Ipangunahan nito Philippine Trade and Investment Center Dubai ng proyekto, iban rung the hub trading and logistics services ang Office of the Agricultural Attaché ita Department of Agriculture. Iba sa mga produktong ginatunan para sa UAE market ay ng coconut, sugar, jam, oil, milk, cream, juice, snacks, nata de coco, desiccated coconut, vinegar, aga protein bars. May programa man yung gamitoin sa runga Coconut Farmers and Industry Development Plan si Dom ita Philippine Coconut Authority agun mapunduhan yung nasamitan ng proyekto. Unaon man nga gipabugaw ni Pagugog Ferdinand Marcos Jr. sa anang ikalimang State of the Nation address kung Hulyo na targeted gobyerno nga makapagtanom ita 100 kapuno it niyog bago 2028 ang sadig sa datos sa TPSA ita PCA ay masobra 18 billion nga puno arong gintanom sa idaw mit anang nga administrasyon.
1: May anong ka nga 5 minutos pagaligat sa oras ito lang 7 sa agahon. Agin yung nabatian, rukabugusan nga balita hatod kinyot More Power Probiotic 8-in-1 Cafe Mix, your cup of success, healthy gut, healthy life. Program niya Facebook page, kaman naman namin niya YouTube channel, Radyo Mercado Clan. Sa uman, adlaw kita ita Sabado. Happy Saturday mga ka-merkado. Wash day sa mga uwa it-trabaho. Sa mga may trabaho, yan ay kami ni Kamarong Shea. Sa buling kita ninyo partner sa technical, reportorial ag news from Department of Bugid nga sa gamat. Ag kami, rin tagapag-balita, kami ka ng Mary Joy de la Cruz Melgar.
2: Ag kami ka ng Shane Flores Basal yung Radyo Mercado Aklan, ang boses sa puso ng bayan.
0: Inyo nabatian ang Radyo Mercado, balita subong! Balita nga kamatuoran, balita nga masaligan!

Rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mamakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of

0: Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Mula sa bulwagang pambalitaan patungo sa mga merkado sa ating bayan gamit ang makabagong teknolohiya ng impormasyon at komunikasyon. Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
1: Don't stop! You get enough! Keep it locked in!
2: Radyo Merkado!

0: ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
1: Masaligan o kung hindi, parehas ang mga trusted media outlets. Ikadua, ibaluon man naton kung sino ang writer. Kung ang author sini, inibala, kilala nga journalist, ato ni check ang background sini. Kung bala, himo-himo lang ang ngalan. Ikatatlo, aton man tanawon ang petsa. Kaangay sang pagkaon, ang impormasyon may ara man sang expiration date. Dapat ini insakto upon naka-up to date. Ikaapat, i-check ang mga laragway o kung video. Inibala artificial intelligence o kung hindi. Ikalima, pamangkota ang imo kaugalingon. Kung inibala, matuod o kung hindi. Importante nga pahanumdom mga kamerkado. Mangin critical kita sa mga impormasyon nga aton makita online. Ang ini nga pahanumdom, nagikan sa Radyo Merkado. Ang boses sa puso ng bayan.

merkado. Madamo kabala sa mga palamangputanon na hanungod sa mga serbisyo, kag programa sa gobyerno, kag sa iban pang mga butang. Luyag mo bala sang klaro nga impormasyon kag giya? Tutok na kag magpamati sa programang Serbisyo Publiko. Makakuha ka sang sabat direkta sa mga natugan ng mga opisina kag ahensya, kag sa mga eksperto ng mga personalidad para sa imo kasanagan. Serbisyo Publiko. Kag karon, yari ang inyong mga public servants.

Mayong aga mga kamerkado! Good morning, Western Visayas, siyudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz. And usal asa nag-tune in man dira sa aton sa Iloilo Public Markets. And of course, dira man sa aton mga kamerkado sa Aklan. Maayong aga dira sa inyo tanan mga kamerkado. So dira sa Iloilo Public Markets, dira sa Anilaw, Alimodyan, Concepcion, dira sa Wet and Dry Market. And also dira man sa Fish Port, sa Igbaras, Leganes, Lemeria, Maasin, no? New Lucena, Pavia, San Enrique, San Joaquin, San Miguel, Tubungan, Zaraga, Sara, Barotac, Viejo, kag Kabatuan. Kagsubong man dira sa Aklan Public Markets, dira sa Libacaw, Lezo, Burwanga, Madalag, Makato, Banga, Altavas, Numan,

0: ang serbisyo publiko. Ang inyong masaligan nga programa nga nagahatag sang importante kag mapuslanon nga impormasyon parte sa aton health, safety kag welfare pamaagi sa mga serbisyo sang gobyerno. So it's October 10 na, no? Gahilapit na naman ang bagong paglaom sa mga empleyado. So gangisingisi na di ang mga alaga namon nga ido ho kaya makatilaw naman kuno sila sang baboy. Baboy naman sudan, no? Subugtaw na baladara ang tanan na. Okoy nang lawas lang ang nagbangon pero ang kalag-ara pa sa igdaan. Ang ibanda gapulo pa nga pina. Gapulo pa mahaw na samtang nagapamati. So ang ibanda basi nagabati pa sang itlog na sunodaan nun subungaga, no? So ang ibanda basi mulay ni mama ang pamahaw. O kung chismis sang tupad balay mo ang pamahaw, no? Busog-busog na ang dalunggan na progutom ang China. So sa mga wala pa nakapamahaw da, no? Always eat your breakfast, mga kamerkado. Kaya ang balgani nila, okay lang nga, hindi ka makakaon na sa udto. Basta sa pamahaw, makakaon ka. Kay pamahaw ang pinaka-importante nga pagkaon sa tanan na. So mindset, abi sang iban, hindi sila magkaon sa aga kay simpunon na lang kuno nila sa panyaga. So very wrong gini na mga kamerkado, no? Bangod ang pamahaw ang naghahatag sa aton sang energy nga magamit naton sa bilog nga adlaw. Gani ko may trabaho ka, no? Hindi gid papabayi. O kun pagbaliwala ang pamahaw kun aga. So anyways, no? Sa subong aga mga kamerkado, magapadayon na naman kita sa aton na pagtalakay parte sa mga benepisyo sang PhilHealth. So sa aton nagligad yung mga episode, no? Gintalakay naton ang nagkalain-lain nga benepisyo sang PhilHealth. So una ang inpatient benefits nga nagabulig sa gastuhanon sa mga miyembro kung sila ma-confine sa ospital. Susunod ang YAKA program nga nagahatag sang importansya sa preventive care, consultation kag early detection sang mga balatian. So natapos man naton ang Z benefits, no? Nga nagasuporta sa pagbulong sang pila ka seryoso kag mabugat nga mga balatian. Kag ang OECB, no? Kon ang outpatient emergency care benefits nga nagahatag sang benepisyo para sa pila ka emergency cases bisan wala ma-confine or ma-admit sa ospital. Kag subong naman, no? Ato naman talakayon ang pinakaulihi pero importante man nga benepisyo nga ginahatag sa aton sang PhilHealth. So subong pag-istoryahan nato ng Sustainable Development Goals o kon SDG related benefits and other special benefit packages sang PhilHealth. So importante nga mahibaluan naton ini. Agud mangin klaro sa aton kung ano-ano ang mga benepisyo o kung serbisyo ang mahimo naton ma-avail paagi sa PhilHealth. So paagi sa hustong impormasyon, mas mangina preparado kita sa aton mga kinahanglanon sa panglawas kag malikawan naton nga madula ang oportunidad nga makabenepisyo bangod lamang sa kakulangan sang impormasyon. So sa sini nga episode, no, hibaloon naton kung ano ang PhilHealth SDG related benefits kag paano ini makabulig sa pag-atipan sang panglawas sa mga Pilipino. So ano ba lang SDG related benefits? So sino ang mahimo makabenepisyo sini? Kag paano ini makabulig sa aton mga kasimanwa? So para mas mahangpay na naton sing maayo ang aton topiko subong, no? Lantawin na naton na ining video nga magahatag sang dugang nga impormasyon parte sa PhilHealth SDG related benefits. So liog ako ka Merkadong Kian.
1: Sa Universal Healthcare or UHC, mas pinalawak ang mga benepisyong handog ng PhilHealth. Kabilang dito ang mga benepisyong pwedeng magamit kahit hindi sa ospital gaya ng mga sumusunod. Maternity Care Package or MCP. Normal Spontaneous Delivery Package or NSD. Ang dalawang ito ay pwedeng ma-avail sa mga accredited na bahay paanakan or birthing homes. Ang mga sumusunod naman ay pwedeng ma-avail sa mga accredited outpatient clinic.

0: package or NSD package. Kung wala namang prenatal checkup, pero nanganap ng normal, sagot pa rin ng PhilHealth ang normal delivery sa pamamagitan ng NSD package. Outpatient Malaria Package, 600 pesos. Sagot ng PhilHealth ang gastusin nagkakahalaga ng 600 pesos para sa mga miyembrong kumpirmadong may malaria na nangangailangan ng mga sumusunod. Malaria smears and other laboratory procedures. Mga gamot, konsultasyon, at patient education and counseling. Ito ay maaaring ma-avail ng lahat ng kwalipikadong miyembro at ng kanilang qualified dependents. Sa alinmang accredited health centers na may kwalipikadong health staff. May mga benepisyo ang PhilHealth para sa family planning procedures. Sakop ng benepisyong ito ang mga sumusunod na serbisyo. Vasectomy, including no scalpel vasectomy or NSV. Ligation or transection of fallopian tubes. Abdominal or vaginal approach. IUD insertion at subdermal implant insertion. Ang tubal ligation ay maaaring ma-avail sa lahat na accredited hospitals, primary, secondary, at tertiary, at ambulatory surgical clinics or ASC. Samantalang ang IUD insertion at subdermal implant ay pwede ring ma-avail sa mga bahay paanakan or birthing homes at accredited family planning clinics. Ang vasectomy ay pwede ring ma-avail sa mga family planning clinics. Ng voluntary surgical contraception procedure ang bayad sa healthcare facility at physician fee. Animal Bite Treatment Package or ABTP, 3,000 pesos. Dahil walang Filipino ang dapat namatay sa rabies, sagot ng PhilHealth ang bayad para sa mga sumusunod. Post-exposure prophylaxis, rabies vaccine, rabies immunoglobulins, tetanus toxoid at anti-tetanus serum, paglilinis at pangangalaga sa sugat, antibiotics at supplies. Kagat ng aso at iba pang hayop na nangangailangan ng bakuna at immunoglobulin laban sa rabies. Category 2, exposure sa ulo at leeg. At Category 3, exposure tulad ng kagat ng malalim na sugat o gasgas at pagkaka-expose sa taong may rabies. Para maka-avail ng benepisyo, magsadya sa pinakamalapit na PhilHealth Accredited Animal Bite Treatment Center sa inyong lugar. PhilHealth Outpatient Anti-Tuberculosis Treatment through Directly Observed Treatment Short Course, TB Dots, Benefit Package, 4,000 pesos. Ito ay para sa lahat ng PhilHealth members at kanilang mga qualified dependents na may sakit na tuberculosis at ginagamot ng first-line anti-TB drugs. Ang mga serbisyong kasama sa package ayon sa Directly Observed Treatment Short Course per DOT Strategy ay ang konsultasyon, diagnostic exams, health education at counseling, at mga gamot. Maa-avail ang TB Dots package sa alinmang PhilHealth Accredited TB Dots Center. PhilHealth Outpatient HIV AIDS Treatment Package or OHAT, 30,000 pesos kada taon or 7,500 pesos kada tatlong buwan. Ito ay benepisyo para sa may human immunodeficiency virus or HIV infection or acquired immune deficiency syndrome or AIDS nangangailangan ng antiretroviral treatment or ART base sa guidelines ng Department of Health or DOH. Mga may kumpirmadong HIV infection lamang ang kwalipikado sa package na ito. Kalakip ng benepisyong ito ang mga gamot, laboratory examinations tulad ng Cluster of Differentiation 4 or CD4 Level Determination Test, viral load kung kinakailangan, at test para sa monitoring ng antiretroviral or AVR drugs toxicity, professional fee o bayad sa doktor. Maaaring malaman ang listahan ng mga accredited HIV AIDS treatment hubs sa www.philhealth.gov.ph.
1: Para makasiguro, magpa-test na!
0: Ang benepisyo ng PhilHealth ay hindi lang...

0: So ato na lang taw no ang video party sa PhilHealth SDG related benefits. Kag subong para mas maintindihan pagid naton ini. Aton mas klaruhon kung ano ang mga serbisyo nga covered sa sininga benepisyo and how this benefit work. So sa Universal Healthcare Act, no, mas ginpalapad ang mga serbisyo nga benepisyo sang PhilHealth. Kag isa na diri ang SDG related benefits sang PhilHealth. So isa ini ka benepisyo nga nagasuporta sa pag-atipan kag pagpaayo sang panglawas sa mga Pilipino ilabi na sa tatlo ka importante nga aspeto. So una no ang paglikaw o kon ang pagpalikaw sa mga sakit kag mga maibanan ang nagadamo nga mga kabataan nga nagakalamatay bangod sa balatian o kon iban pang health complications. So importante gid nga ang mga bata makabaton sang husto nga pag-atipan, bakuna, check up kag ilayon nga pagbulong kon nagamasakit sila. So paagi sa nagakaigo nga pag-atipan kag bulong nga magaprotekta sa lawas sa mga kabataan, mas madugangan ang tsansa nga mag-ayo o mag-ayo gilayon ang mga bata kang malikawan ang paglala o kon na komplikasyon na nga mahimo mabutang sa iya kabuhi sa peligro. So isa sa mga purpose ng SDG related benefits no is ang pagluwat sang kabuhi sa mga kabataan na kag pagbulig sa ila nga magadako nga healthy. So ikaduwa nga aspeto sang SDG benefit no ang pagpaayo sang health sang mga nanay o kon maternal health. So parte naman ini sa pag-atipan sang panglawas sa mga nagabusong, mga nagapanganak kag mga bag-o lang nangin iloy. So importante nga ang isa ka iloy makabaton sang nagakaigo nga prenatal check up no pag-atipan sa tion sang pagpanganak kag postnatal care o kon na pagpa-check up pagkatapos manganak ka. So kung ang isa ka nagabusong may komplikasyon no kinahanglan na syempre ma-examine siya sa iya health professional agud mahibaluan kun ano ang nagakaigo nga pag-atipan para sa iya kag sa iya nga bata. So kung may problema man na pagkatapos sang pagpanganak, importante nga makabaton siya sang husto nga bulig medical. So ang role sang sini nga benepisyo is ang pagprotektar man sa kabuhi kag panglawas sang iloy kag sang iya bata antes kag sa tiun kag pagkatapos sang iya pagpanganak. So ikatatlong aspeto sang sini nga benepisyo no is ang pagbato sa HIV kag iban pa nga makahalawa nga balatian. So sa sini nga benepisyo no ang role sang SDG is ang paglikaw, pagdiagnose, pagkontrol kag pagbulong sa mga balatian nga mahimo maglapta o kon na makahawa halin sa isa ka tawo pakadto sa iban na. So isa sa mga halimbawa amo ang HIV no nga nagaatake sang immune system o kon sistema sang lawas nga nagaprotektar sa aton batok sa mga impeksyon na. So magabulig ini sa pagpugong kag paglapta sa makahalawa nga sakit. So ining tatlo ka aspeto sang SDG benefit nagasentro sa pagluwas sang kabuhi sa mga kabataan, pag-atipan sa mga iloy, kag pag-atubang sa HIV, kag iban pa nga makahalawa nga balatian. So ang PhilHealth may mga benepisyo para sa mga particular nga serbisyo kag kondisyon nga sakop sang programa sunod sa ilang mga requirements kag coverage. So sa tuabi no ang PhilHealth makita naton nga dupuro lang inpatient no dapat ma-confine ka 24 hours bago ka makabenepisyo sang PhilHealth. Pero subong mas ginpalapad pagid sang Universal Healthcare Act no ang benepisyo nga ginahatag sang PhilHealth. So now, may ara sang anom ka sustainable development goal o kon SDG related benefits nga sakop sang PhilHealth. So ini nga mga benepisyo no nagasuporta sa nagkalain-lain nga serbisyo sa panglawas halin sa pag-atipan sa mga iloy kag kabataan na tubtob sa paglikaw kag pagbulong sang pila ka makahalawa nga balatian na. So para mas mahapos naton maintindihan no Aton isa-isahon ang anom ka Sustainable Development Goals o kung SDG related benefits ang PhilHealth. So aton talakayin kung ano ang serbisyo nga sakop sang kada package kag kun pila ang kantidad nga ginatabon siniya. So una no, may ara sang maternal care benefits sa SDG. So ang maternal care benefits nagasuporta sa mga benepisyo nga kinahanglan sang isa ka babayi antes kag pagkatapos manganak. Lakip ang pagmonitor sang iya health kag sang iya nga bata. So una naton talakayon ang antenatal care o kun ang prenatal check-up pa nga ginahimo samtang nagabusong pa ang iloy. So sa idalom sang expanded maternity benefits ang PhilHealth, no? Ang antenatal care may coverage tub-tub 8 ka visits. So ang check-up component may benepisyo nga nagabalor sang tub-tub 6,650 pesos. Samtang ang diagnostic test naman may coverage nga tub-tub 5,400 pesos. So ikaduwa, no, ang step up referral. So bag-o lang ini siya nga benepisyo sang PhilHealth under SDG. So ini para sa mga sitwasyon nga may komplikasyon sa tion sang paglabor kag kinahanglan nga i-refer ang iloy sa mas mataas nga level sang health facility. Agoy da matagan sa mas nagakaigo nga pag-atipan. So ang ini nga benepisyo, no, may coverage nga 14,700 pesos. So importante ini kay kung may komplikasyon sa pagpanganak, mahimo nga kinanglanon sang iloy ang mas espesyal nga medical care. So ang pinakaimportante ano amo ang mahatag gilayon ang nagakaigo nga bulig para sa kaluwasan sang iloy kag sang iya nga bata. So ikatatlo, no, ang postpartum care. Ini amo ang pag-atipan sa iloy pagkatapos niya mga anak postpartum gani, no. Susunod sa sininga package, nagalakip ini sang tatlo ka follow-up visits pagkatapos ma-discharge o kun makagwa sa health facility. So ang coverage sini is 1,350 pesos. So sa sini nga mga pagbisita, mahimo ma-monitor ang pag-ayos ang iloy. Ma-assess ang iya panglawas kag mahatagan siya sang laygay parte sa pag-atipan sang iya kaugalingon kag sang iya nga bata. So hindi naton pagkalimtan nga importante man ang health sang iloy bisan natawo na ang bata, no? Kung kisa may mga complications pa ina, no? Ang pagpa-check up pagkatapos manganak makabulig sa pagdiskubre sang posible nga mga komplikasyon sa iya nga lawas kag sa pagkuha sang nagakaigo nga suporta. So hindi lang man check-ups, no, ang ginpalapad sang PhilHealth. Pati man ang mga benepisyo para sa pagpanganak sa mga PhilHealth accredited hospitals. So una, no, para sa normal spontaneous delivery o kung normal nga pagpanganak sa ospital, ang benefit package nagdako na sa 29,000 pesos salin sa 9,750 pesos, no. Makita natin nga dako-dako gid ang ginadako sang sini nga mga fixed rate, no, o kung na case rate. So base may manumdum dira, base damo na dira magpanumdum nga manganak na lang sila, no. Kay libre sa PhilHealth, dako ang covered sang PhilHealth. Base magdinamo na lang sini ang mga tawo sa Pilipinas. So pero kung nagbata naman iniya, no, sang normal sa mga infirmaries kag primary care facilities like sa mga centers, nagdako naman ang rate sa 14,000 pesos halin sa daan nga rate nga 12,675 pesos. So ikaduwa, no, para naman sa cesarean section o kung na pagpanganak paagi sa operasyon, ang benefit package nagdako sa 58,000 pesos halin sa anay nga 37,050 pesos. So may separate nga rate man para sa cesarean delivery pagkatapos nga gintingwaan ang vaginal delivery sang iloy tapos nag-undergo sa cesarean delivery. Kay may mga case na, no, nga hindi kaya ipagwa sang nanay ang bata sa normal delivery. Tigin emergency cesarean na lang. So ang daan nga rate, no, is 37,050 pesos. Pero subong, according sa PhilHealth, no, ginatinan namon sa press call na nagdako na sa 62,000 pesos. So to ginainggan nyo kita sinis ang PhilHealth yung magpamata na lang, no? So, ikatatlo para sa dilation, kag curettage, no? Isa ka medical procedure man nga mahimo gamiton sa pila ka kondisyon sang matres. So, ang benefit package, nagdako sa 36,500 pesos, halin sa anay nga 21,450 pesos. So makita naton nga mas ginpalapad ang financial coverage para sa pila ka serbisyo nga may kaangtanan sa pagbusong, pagpanganak kag panglawas sa mga babayi labi na sa mga bag-o bunag mga Iloy. So actual nga coverage no nagadepende sa klase sang serbisyo, eligibility sang miyembro kag mga requirements sang FinHealth. Gani sa mga nagabusong da no kag sa mga pamilya nga nagaplano sang pagpanganak ka, maayo nga magpamangkot sa PhilHealth Accredited Hospital agud mahibaluan ang sakop nga benepisyo kag posible nga balayran. Pero kabay pa nga hindi man kita ma-encourage nga magpamata na lang no. Kinagadamo man ang mga pumuluyo sa Pilipinas nagadugang pagid ang populasyon sa Pilipinas. Susubong naman no aton lantawon ang bag-o nga or ang pagbag-o sang benepisyo para sa pila naman kabalatian kag serbisyo nga mahimo ma-avail sa accredited outpatient facilities. So importante ini kay may mga kondisyon nga indi kinahanglan maghulat nga maglala antes magpakonsulta. So kung may ara sang nagakaigo nga benepisyo ang PhilHealth, dako ini nga bulig sa pagpaubos sa pagpanubo sang gastuhanon sa pag-atipan sang panglawas. So una no, makita nyo man dala sa slides ha, ang outpatient malaria package. So ang malaria, balaan taman nga ang malaria, isa kabalatian nga mahimo mapasa paagi sa kagat sang lamok nga may dala sang malaria parasite. So syempre kinahanglan ini ma-diagnose kag mabulong gilayon no para hindi na maglala ang balatian. So sa bag-o nga benefit no, benefit rate, ang daan nga coverage is 780 pesos. Pero nagsaka na inisubong sa 7,800 pesos. So nagakahulugan ini sang mas mataas nga benefit coverage para sa mga kwalipikado nga malaria services suno sa patakaran sang PhilHealth. Labi na subong nating ululain na madamo sa mga lamok no, may mga dengue cases kag syempre may mga malaria cases naman ini mga kamerkado. Tigan palapad na inisang PhilHealth ang fixed rate no or ang case rate. So ikaduwa ang TB DOTS package no. Ang TB DOTS o con tuberculosis directly observed treatment no, short course. Amo ang programa para sa mga pasyente nga may tuberculosis o con TB. So nagasuporta ini sa ila pagpa-examine, pagpabulong kag pag-monitor samtang ginatapos ang ila nga treatment. So balaan tama no, it takes how many months before nga ma-cure ang TB, you know? So kinahanglan tagid ang pag-monitor, ang regular nga pag-monitor, ang treatment para madula ang sakit or mapahagan-hagan ang sakit nga TB. So ang daan nga benefit rate nga 5,200 pesos. Nagsaka naman sa 19,110 pesos. So dako ginini nga pagbag-o sa coverage para sa kwalipikado nga mga serbisyo para sa TB. So kung mayara ka sang padayon nga pag-ubo, hilanat o kung wala rason nga pagnubo sang timbang no, naganiwang gulpi, magpakonsulta na sa health professional. So ikatatlo no, ang animal bite treatment package. So kung makagat kita sang ido, kuring o kung iban nga sapat, especially kung may mga rabies, no? Hindi nato nini dapat pagbaliwalaon mga kamerkado. So kung nakagat ikaw dala sa imo kaluyong may rabies, no? May peligro ina nga dala sang rabies nga isa ka seryoso kag makamamatay nga balatian kung hindi maatipanan antes magguwa ang sintomas. So nakita ta mong kis ano, it takes how many years before magguwa ang sintomas ang rabies. So hindi na paghulata nga madlo ka naman sa tubig, madlo ka na magpalaligo kay tungod may rabies ka na sa kalawasan nimo. So ang daan nga PhilHealth benefit rate nga 3,900 pesos. Nagsaka naman sa 5,875 pesos. So ini nga package no, mahimo maglakip pa sang rabies vaccine, wound care, kagiban pa nga kinanglanon nga serbisyo suno sa coverage kag assessment sang health professional. So kun na makagat ka o kun na makarwis ka sang sapat nga may rabies da no, hugasi gilayon ang pilas mga kamerkado ha. Hugasi gamit ang sabon na kag nagaagay nga tubig no, kag magkadto sa accredited animal bite treatment center sa labing madali nga tion. So hindi na pagulata nga maglala pa kag sa uli bawian ka sang kabuhi bangod sa rabies no. Nakita naman naton nga damo sa mga cases nga nagakalamatay na bangod sa rabies, may mga kabataan, may mga dagko na no nga nagakalamatay. Ang kisa makita naton do mga zombie ilang pag ano, pag hulag-hulag. Kay tungod sa epekto sang rabies. So ikaapat no, ang outpatient HIV AIDS treatment package o kung ang OHAT nila nga ginatawag. So ang OHAT amo ang benepisyo para sa kwalipikado nga mga pasyente nga may HIV nga nagakinahanglan sang padayon nga treatment kag monitoring. Do kaangay man sa TB no, kinahanglan nato ng proper or ang regular nga monitoring kag treatment para mag-ayo kita para ma-cure ang aton nga sakit. So sa mga rate nga aton ginatalakay no, ang daan nga annual coverage nga 39,000 pesos. Nagsaka na sa 58,500 pesos kada tuig o kon 14,625 pesos kada quarter every 4 months ini mga kamerkado. For the total of 58,500 pesos. So ini nga benepisyo no, nagasuporta sa mga serbisyo pareho sang laboratory tests kag monitoring nga sakop sang package. So importante ini agud mabuligan ang mga pasyente nga mapadayon ang ila treatment kag maatipanan ang ila nga panglawas against sa HIV AIDS. Pero wala ini nagakaulugan nga bisan gintaas ang pilot no, hindi nga magpinagusto ka na lang diraya kung sino ang imo nga salakayon no. Ipag ano man mga kamerkado, pag halong-halong man kay mabudlay ini ang HIV nga sakit. So okay sa hindi matatapan no. Isa man ini sa rason nga nagakalamatay ang mga katawhan. Gani sa mga mahilig dira no maga pangita kag kung maga tilaw-tilaw bisan kay sino lang no. Hagan-hagani man ang kaugalingon. Mabudlay bisan may ano kita no, may mga nagpagtaas aton nga case rate kinahanglan ta atipana na atong kaugalingon kay mabudlay gid magkasakit mga kamerkado kag panumdumon mo gid nga sa uli higid ang paghinulsol ah. So happy kasubong no, namit kasubong ah. Pero maabot ang time sukton ikaw sang lawas mo. So ikalima no, ang voluntary surgical contraception procedures ah. So para naman ini sa mga tawo nga nagadesisyon nga magpaagi sang surgical family planning procedure pareho sang vasectomy para sa lalaki o kon tubal ligation para sa babayi no, para ini sa mga permanent na nga hindi na gusto madugangan ang ila mga kabataan. Kay may nakita ako sini sa video, dugi na utod ang part sa lalaki no, nga ginaagyan sang sperm. Amo na nga permanent na ini mga kamerkado, once again pautod mo ina dira sa sulod, hindi ka nagid ka bata. Kag sa babayi man no, dumay ginautod man dira sa iyang tube para hindi na makaagi man ang sperm pakadto sa iyang egg cell. Fill out benefit rate no para sa sininga package. Amo ang 7,800 pesos. So nagalakip ini sa mga kwalipikado nga bayranan sa pasilidad kag professional services nga may kaangtanan sa procedure pati ang nagakaigo nga follow-up care sunod sa package rules. So sa mga nagaplano dira nga hindi na gusto do nga ng mga kabataan, pwede kagid mga kamerkado mag-vasectomy kung lalaki ikaw. Pero kung babae ka man, pwede ka man ka tubal ligation. So amo ini ang pila ka mga outpatient benefits nga nagasuporta sa pag-atipan sang lawas. So sa pagtaas ang benefit rates no, mas dako ang coverage nga mahimo magamit sang kwalipikado nga miyembro para sa mga serbisyo nga sakop sang kada package. Pero importante man nga tandaan naton nga ang mga kantidad nga ginmit lang amo ang benefit rates kag hindi kinahanglan nga direkta ang kwarta nga ihatag sa pasyente. So ang coverage kag eligibility no nagadepende sa mga patakaran sang PhilHealth ta kag sa accredited facility nga nagahatag sang serbisyo. Gani mga kamerkado no, antes magpa-treatment, magpamangkot anay sa PhilHealth ukon sa accredited health facility, good makumpirma ang pinakabag-o nga rates kag requirements. Kag kung kabalo kita sang aton mga benepisyo, mas mahapos naton mahibaluan kung diin kita makapalapit kag kung paano naton maprotektahan ang aton lawas. So para sa pinakabagong impormasyon, no, magpamangkot lamang sa PhilHealth o kung sa accredited facilities antes magpa-treatment. So natalakay na naton tanan ang mga benepisyo sang PhilHealth nga aton gin isa-isa sining mga nagligan nga episode. So na-discuss na naton ang lima ka-importante nga benepisyo halin sa inpatient benefits, YACA program, Z benefits, outpatient emergency care benefits, o kon OECB kagtugtog sa sustainable development goals o kon SDG related benefits. So sa kada benepisyo no, nakita naton nga may nagkalain-lain nga serbisyo nga mahimo mabulig or makabulig sa aton. Depende sa aton kahintangan sa aton lawas kag sa mga requirements ng PhilHealth. So hindi na wala sang fixed rate mga kamerkado no, nakadepende ini sa kada balatian. Minsa sa mga nagapamangkot dira nga man gamay ang giniiban sa isa, gamay man sa imo. Syempre depende ina sa case ang imo nga sakit. Gali mga kamerkado, ang importante hindi lang nga kabalo kita nga miyembro kita sang PhilHealth, kundi dapat mahibaluan man naton kung ano ang mga benepisyo nga mahimo naton ma-avail kag kundiin kita dapat magpalapit kung kinanglanan naton sang bulig medical. So dumdumo naton nga ang mga benepisyo may kanya-kanya nga coverage, may kanya-kanya nga qualifications kag requirements. Gani mas maayo magpamangkot sa PhilHealth o kung sa health facility agon makakuha sang insyakto kag updated nga impormasyon. So pero ang mga nakuha namon nga fixed rates no, ang case rates nga nakuha namon halin ina mismo sa PhilHealth. So sa pagtapos ng aton episode, no, gusto namon i-remind sa tanan nga ang PhilHealth benefits mas mapuslan kung kabalo kita kung ano ang covered kag kung paano ini ma-avail. So as we come to the end of our discussion, no, we hope that today's episode has helped you better understand the importance of PhilHealth and the benefits it provides to every Filipino. So time check, it's 7:56 na subong adlaw. Petsa just na bulan sa Oktubre. Tuig 2026, Sabado naman nga adlaw. So happy weekend mga kamerkado. So iba nagaplano na dira kung din sila makadto ng mga empleyado nga may mga day off buwas. Nagaplano na kung mapamol sila o kung na makadto sa mga bye-bye or sa diin pa. So siguro bastante naman ang aton first segment sa subong aga regarding Sustainable Development Goals o kung SDG related benefits and other special benefit packages sang PhilHealth. Madamo pa kita sa wala may baluan sa mga benepisyo nga ginahatag sa aton sang gobyerno mga kamerkado. Gani kada Sabado, subaybayan ta every 7 to 8 a.m. ang iban pa nga mga importante kag mapuslanon nga impormasyon na hanungod sa iban pa nga mga benepisyo nga pwede naton ma-avail bilang isa ka Pilipino. So diri na lang kita anay kutob para sa aton first segment sang serbisyo publiko. So magabreak anay kita sa makadali kag sa pihak nga bahin no sa second segment pagatalakayon makaron ni Sir Rico ang mga balita kag peace and order nga dala sa aton sang mga PNP kag maybe may guest siya subong no. So stay tuned lang mga kamerkado, mga diri, ipakigbahin ni Sir Rico ang mga importante nga impormasyon na mga programa, serbisyo sang gobyerno, kag iban pa nga mga balita nga makabulig sa tagsa kapumuluyo, kag syempre sa aton. No? So saliwat, madamo ginyo salamat mga kamerkado, ha? Especially diri sa probinsya sang Capiz. Kag subong mandira sa aton sister company sa Radyo Merkado Iloilo and Aklan. So thank you for watching and listening mga kamerkado. So this has been your Servicio Publico host, serving the people through truthful information. So saliwat, ini si Kamerkadong Regeline Badhay. Kagkaupod man ng Amon Tech, sa technical side, Kamerkadong Kian Falco. Kagkaupod man dira ang iya mga alagang aso. Ara na ang mga... Ara na si Chihuahua. Kag si K9 nagahulat na. Para sa pagpangalagad, para sa serbisyo publiko, sang Radyo Merkado Capiz, ang boses sa puso ng bayan.
1: This time check is brought to you by
2: Hero Hardware, located at Cudian Ivisan Capiz, owned and managed by Mr. Bayani Casal.
3: Capiz New Agri-Industrial Systems and General Services, Kubota, located at Kilometer 3, Barangay Luwaan, Rojas City, Capiz.
4: Colegio de la Purisima Concepcion, located at Arzobispo Street, Rojas City, Capiz, the School of Archdiocese of Capiz, an institution where your bright future begins.
5: Joss Marketing, Petron Gasol Dealer. Para sa inyo makinanglan nun sa LPG, ang Joss Marketing Petron Gasol Dealer, masaligan gid. Namtang sa Altava Street, Rojas City, Capiz. Para sa madasi, kag-convenient na delivery sang Petron Gasol, magtawag o mag-text 0912-470-9740. Joss Marketing, Petron Gasol Dealer, masaligan gid. Para sa inyo pulian, kag-negosyo.
6: Stella Marie Pon and Family.
7: Trans World Trading Company Incorporated. Sa sulod sa mga dekada, ang Trans World Trading Company Incorporated, isa ka masaligan yung food partner, known for commitment sa kalidad, kag sa pagkamasaligan. We bring you a world where flavor knows no bounds, with products you can trust for every meal and every occasion. Good food starts with Trans World.
8: Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Juice Move.
1: Mga negosyante, gusto nyo bang marinig at makita ang brand nyo where someone really listens? Radyo Mercado is the only digital radio that you can hear in local markets habang namimili ang tao araw-araw. Sa Radyo Mercado, mas malawak ang reach. Sa Radyo Mercado, mas lokal ang connection. Sa Radyo Mercado, mas diretso sa mga consumers. Kaya mag-advertise na sa Radyo Mercado Iloilo, Radyo Mercado Capiz, at Radyo Mercado Aklan. Message our Facebook page today or contact us at 0917-144-0259 and let your business be heard where the market moves. Radyo Mercado, ang boses sa puso ng bayan.
2: Dance with that groove, all you got to do is move.
3: Kamerkado, nakahibalo-bala ka mo? Nagadamo ang mga lamok na makadalasang dengue, ilabi na subong at tig-ululay.
4: Kag ang mga lugar nga mahimo pamugaran sang mga lamok, masami nga yara sa sulod kag sa palibot sang atong puy-an. Importante nga maging alisto kita kag huptan nga matinlo ang atong palibot.
3: Gani,